0: makita na ilang mga problema ha. Ilahan nang gi wala na ilang iyon gipasagdan. Taga nagpagtagad.
1: Gilatag na nila.
0: Gilatag na nila. Mm. Pero ang problema magud magunsa man ang usa ka chief of hospital
1: kung dili approve.
0: Kung ang naglingkod nga gobernador walay pagbati
1: kana diha
0: sa programa sa panglawas. Mm. Nga kay kung iya man ang gipamilo di man kagtubagon mayon ra siya nga sa kabisi sa kadaghang giatubang nalimtan ang mga ginagmay. Uy, kapila na kakatuig ka serbi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 for 8 years ikaw walang tuig pa ka na kay balo sa wheelchair. Ang budget sa iyong ospital, unsay pangayon niya para sa iyong ospital, kinahanglan man og approval sa gobernador.
1: Basin dugay-dugay ba kayo ba i-approve o niya? Okay. Kana.
0: Og ako'y pangutan-on.
1: Wala gita kayo pagtagad.
0: Wala kayo pagtagad. Oh. And then, makita bitaw ni mo, naay problema ang ospital, pero nakadungog ba kanila, at ipabot din sa provincial information officer.
1: Sir, mm. Kini si Mr. Kuan.
0: Mm. Diyan natin sigutan pangalan kay
1: musika. Atong naiiro ba nga giguyo?
0: Diyan natin sigutan.
1: Dili sa Kanisya. Na siya iro giguyo.
0: Atong isigutan niya tanawon ni mo. Kung naay problema ang nakita sa usa ka institusyon under the provincial government, unta to, sila mismo muhimu mahatag og pakisayod sa tao nga. Mao ni ang nahitabo, naay problema pero gihimuan na natog solusyon. Mao ni karon ang bag-ong pamaagi sistema sa atong ospital. Nakadungog gana, wala.
1: Wala.
0: Kaya naman.
1: Puro dipinsa.
0: Magunsa man ang usa ka chief of hospital o ang doktor, kung ang imong naglingkod nga gobernador, walay pakabana. Kaya ang imong gobernador nabisi, turnover og dalan, turnover
1: selfie.
0: Og covered court,
1: selfie.
0: Turnover og barangay hall.
1: Maligyag bugas.
0: Maligyag.
1: Bugas, 20 kilo.
0: Dili, magawag ka ng 20 kilong bugas, di man na iya. Dito na nag-direkta sa mga munisipyo, kaya tuwa dito ang naginahanglan.
1: Mo, diba? Mo nag-ikabisihan.
0: Decentralized, sino under this probinsya?
1: Mo nag-ikabisihan. Good. Tanawan ako na iyang Facebook na maligyag bugas, turnover, o dalan dito sa road network sa Duningan.
0: Puro mga national government funded programs.
1: Giangkon.
0: Ang angkonon. Pero, ang tinuod niya kahimtang siyang probinsya, ang mga programa ngayong ipanghambog nga hearts, wala yun matagal-pagtagad. Kani ha, sa health pa lang ni. In fact, wapagani na ito na human ang health. Daghan pa kayo ng issues nga.
1: Sa sunod, itong, sunod.
0: Sunod di kayo.
1: Pero, kung ano ba, no?
0: Naman.
1: Nag-time out na, oh, dayon.
0: Hapit na ang uras.
1: Manawagan dahil ko ni Mayor Balong kay basin mag-guest na ko siya one of these days. Of course, si Consial Roger Acidillo.
0: Pwede.
1: Pwede po na ito diri i-guest no sa itong kuhan. Even other mga kuan kaning sa Pagadian City basin pwede okay, po nato ma-invite si Dr. Ariel Lim.
0: Oh, pwede. Oh,
1: pwede po, di ba?
0: Kay kaning ato ang kasikas sa Sambuanga del Sur. Dili man
1: ni health.
0: Mamira lang ta. Kung dili ato is ipaabot nato sa katawa ng kasayuran sa tinuod nga kahimtang these are factual issues nga nahitabo sa atong probinsya karon, nga kinahanglan mapalapdag, mapasabot, mapaabot sa katawhan. Aron maabri ang ilang mga mata sa tinuod nga sitwasyon sa ato ang panggobyerno sa probinsya.
1: Yeah, mind you, 500 million every year. Oh. So kinahanglan jud nga public officials should be kunpod accountable pod ani kay 500 million is 500 million.
0: Ato karang pangutan-on sila no. Mm. Asa na padulong ng 500 million unsa gyud dapatan?
1: Pwede naman di katungod bangutan sa taxpayer. Giunsa na nila pagtagod-tagod? O giunsa pagsulod sa panudlanan. Ano ba?
0: Oh,
1: sa bahana na. Ahana na gamit.
0: Again, balikon ako. Ang ilang provincial information officer.
1: Sir, ngailan ni
0: Pisag ka nila. Ito baga dabi yung say, napadulong ni 500 million. Sige, ginapatan na niya sa mga hospital. Ito pa, pila na kong katuig. Na nagdumala sila diya. Magpito na.
1: Oh, so 500 times 7. 350. Pila na. 3.5 billion.
0: Ooh.
1: No, 2.4. So,
0: asa kuya, magpadulong.
1: Hala, billion.
0: Kuya, ang hospital.
1: Ang hospital mao ra gihapon hantud karon nagkagidlay naman gyud hinuon. So mao lang siguro na tayro no kay hapit naman ang konso. Salamat kayo sa imuhang pag suporta karon sa atong programa sa Kasika sa Sambuanga del Sur og nanginaot ta so ato ang pasabto na ito, mga katawhan nga sa sunod na pod nga higayon, mag-atang sila kay aduna pa'y mga daghan pa kaing sumpay nga mga kuan na ba educational information man eh, sa mga magbubuhis sa Zamboanga del Sur. So daghang salamat og maayong adlaw, Zamboanga del Sur. Maasin song Zamboanga del Sur.
0: Daghang salamat, Mayor. Og salamat usab sa ato mga suki tigpaminaw. Di pataka po ang suki kay bago pa man eh karon mga adlaw.
1: Murag duha pa kabuk follower.
0: Kapalo ko daghang gustong maminaw ani nga programa. Ang amo lang agad sa katawhan kung aduna may nakitang mga mulo, problema labi na sa pagdala sa ato pang gobyerno sa probinsya. Ipaabot din sa programa sa Kasikas sa Zamboanga del Sur kay andam ni nga hatagan o pagtagad aron ato ang mapaabot dito sa kasamtangang namunuan o gang amo usam among awhag usab sa katawhan nga maminaw ta atong paminaw ng mga programa kay ang among isulti dire puro lamang kini mga paktwal o tinuod ng mga sitwasyon sa ato ang kasamtangang pamunuan karon sa probinsya sa Zamboanga del Sur. So kanatong tanan, daghang salamat o maasensong buntag Zamboanga del Sur, maasensong buntag, Pagadian City.
1: Okay, daghang kay salamat tay, maasensong Zamboanga del Sur.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radyo Magbangking. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, ganyan eh. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, magrapagin ko atang mga gulo yun.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
7: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, Hatod City Councilor, Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: dito man nagpagen og public hearing kabahin sa pagbutang unya og solar power plant diha Tuboran Mahayag. Pizza 22, dunay pagayon nga clean and green mag tree planting ang mga personahe Samsuri Kuno. Diha na pagayon sa switch Ramon Magsaysay kaya na may area 1 office diha, no? So kanang luyo sa area 1 office sa switch Ramon Magsaysay na may mini forest diha. So gitamna na siya kay makilid manguna aron nga dili niya mudahili ng mga yuta din ha. Muna nga halos kada tuig kung magpahigayon og tree planting ang mga taga Samsuri Kuno diha na sa area 1 office sa switch no Ramon Magsaysay. Kanang area 1 office muna yung main office sa unang panahon sa bago pa nagsugod ang Samsuri Kuno. Pagkamugna na sa tulok ka mga area offices ang area 1 diha na nakabasi sa switch Ramon Magsaysay nga dunay na pulo ka malungsod gikan Tambulig, Mulabi, Mahayag, Dumeo, Sepena, Don Victoriano, Misok kay adapted municipality man og gikan sa Aurora Ramon Magsaysay Suminod Misalip. Napulo na ka malungsod. Pag-abot din sa area 2 upat ni ka malungsod gikan sa Tukoran, Labangan, Dumalinaw, Tigbaw og siyudad sa Pagadian. Ang area 3 po napulo po ka malungsod gikan sa San Pablo, Ipos, San Miguel, Apoyan, Mago sa Tubig, Bensin, Sagon, Dinas, Dimatalin, Tambina, o Bitugo. So, mauna ang tulok ka mga areas. Samtang, Pizza 24,
1: singers nga
0: namati karon kan masig mo apil mo ni, sa Agosto, you know, diri ni paygayon sa Samsuri Kuan Heroes Hall. Pizza 24, muna siya bispiras, may gala, sa 54th anniversary celebration Samsuri Kuno nga diri ni pigen sa Heroes Hall. So kinsa tong mga mahiligon sa awit o bisan pag nakadaog na mo sa una unya gusto pun mo nga makadaog gihapon ron maapil mo ani. Anyway, do na may elimination round. So kinsa tong makadaog na ang dawa karong Pizza 24 sila na unya ang grand finalist diri Samsuri Kuno. O niya, Pizza 25, muna importante kay nga adlaw nga sa Ulugon, sa Samsuri Kuno, ang 54th anniversary. Din adunay ipaygan nga Thanksgiving Mass. Pasalamat si Ginoo nga 54 years old na ang Samsuri Kuno. So, ginadapit po na ang atong mga MCO nga muapil mo dire. Kaya nga naman, member consumer owners mamo. Member na konsumante patag-iya pa Samsuri Kuno. Muna nga, tambungan nyo na ninyo. Dili lang mga MCO officers. Pwede gihapon tanang mga MCO nga na minaw na tukaron. Muapil mo dili sa Thanksgiving Mass nga dili paigayon Samsuri Kuan Heroes Hall. Ngayon dili mas si Heroes Hall. Kay dili ang building sa dili sa central office. Mamagini ang kanang tuluman ng opisina. Ang central office mamunay head office sa tulok ka bisina sa Area 1 sa switch, Area 3 San Miguel, yan na diri sa Pagadian, ang central office na diri himutang sa Governor Vicente Mceli Street, former Alano Street, Umaran, Laskuhan. Pag-iya, Area 2, upat ka rin. So, maunay, from Piura Poldro. So, siguro, hining adlawa, mo under na ito ang Radyo Kidlat, itong transmitter diha sa Mount Palpalan, i-live na niya nino kanyang pagpagin o raffle draw magdungan din yung tulog kami areas. Ang area 1 napulo ka malungsod, ang area 3 napulo po ka malungsod ang mag-ilong sa mga papremyo, ang area 2 upat ka lungsod o siyudad sa Pagadian. Di mga tana mo nga anong upat naman ka lungsod ang Pagadian, niya napulo mas matang area. Kung imon sumadahon mga igala, mas daghan ang MCO diri sa Pagadian kay Sintros Pagadian, dako man yung coverage, daghan kayo mga MCO na ito diri sa Pagadian. But anyway, raffle draw man eh, sa maswertian lang. Pero ito ipibalo no, kining raffle draw, anniversary raffle draw, kadturag makadaog ani kadturag yung MCO unya kay pananglit MCO siya unya mitaliwa naman sila ing ginabuhi no mo na nga kanunay ginanto giawhag nga kung pananglit kung kamoy naggamit sa kuryente diha sa inyong balay maning kamot yun mo nga magpa-change record mo kamunay magpamimbro okay mitaliwa naman sila ang kinabuhi ang inyong isubiter din sa Samsuri Kuno death certificate ra dayon mangayo mo waiver sa mga isuon ninyo ang kamoy gipapuyo ni ng balaya for example kamoy kamanghuran aron magpamatuod nga miyembro na mo so magpa-change record mo kung saan magpa-change record ma-appeal yun mo ang RMC dili yun pwede na mahimo mong MCO niya dili mo undergo o RMC Responsible Membership Course aron himuon mo nga responsable nga member consumer owners kung membro konsumante na mo muna diri so kada huwibis yun ang RMC diri sa pagadian kada huwibis sa area 103 first Friday and third Friday of the month pagkapit sa 27 ni bulan sa Agosto magsugod ang yun ang magma. Kay supposed to be, ang magma, una man pagadian. So, kay na-postpone man pagadian, ang pagadian karoon naman September 12 o September 19. Malabyan na na ito, kay may schedule sa magma, no? Aron, nga, masaira ninyo, nga, magma na dayon. So, kinaunahan, magpahin ng magma, ang Tigbao, Lungsod sa Tigbao, o pagkahapon ang dumani na pizza 27 na. Pagka pizza 28, magpahigyan na po ng virtual games episode number 2 na. Kaya number 1, karoon mga adlaw, nalaman diri ang taga MSD at umasairan kung karoon taon-taon, live po ni diri sa Radyo Kidlat. So, live man, so kung wala pa maayo ang atong transmitter diri sa kiling sa Mount Palpalan, no problem kay naka virtual kuan man ta. Live streaming man ta, no? Makakita gihapon mo live diha sa atuang mga Facebook pins. I-search na ninyo ang Samsuri Kuan Facebook pins. There is the Radio Kidlat 103.1. Pizza 28 na siya. Pagka Pizza 29, adunay pigyan ng Lighting Dreams. Corporate Social Responsibility ni Samsuri Kuno nga adto na po ni ipigyan sa Tuburan Mahayag. No? Ito kahinumduman nga ang Tuburan Mahayag, dito ipigyan ang Medical Dental Outreach Mission. Kanya pagapit sa 29, ano po yung Lighting Dreams. So, sugan na po ng mga beneficiaries. Unya, diha sa Tuburan Mahayag. Pagka Agosto, ning bulan sa Agosto hanggang September, doon ay ipigyan yung Community Volunteer Tiring program chapel refurbishment diha ni pigyan sa kinalayuan nga barangay sa Pagadian ang Luzon Valley kana na mag Luzon Valley mao gyud ang kinalayuan mag hike rami sa una gikan diha sa barangay Nino hike na namo gikan alas 5 sa buntag maabot mi alas 5 sa hapon diha sa Luzon Valley suga sa gikayon na to mo ni kinalayuan nga barangay sa Pagadian. Nagpadayon po ng pag-ispalto sa kalsada paingon diha sa Luzon Valley. Kay, sa una na unta ng higayon, nahuman na unta na kung wala pa na putol ang servisyo ni Mayor Samico. Doon naman ito yung ipuli, nga laing Mayor, wala yung human. Hantod karon nga, katapusan ng termino ni Mayor Samico, basig mahuman na ng kalsada niya sa Luzon Valley. Kay ato manging giyawhag ang mga kabarangayan no, katong mga walay kalsada, na butangan yun ang kalsada, especially nga, kani makinatumyan nga lungsod, sa Zamboanga del Sur, butangan yun ang kalsada. Kaya unsa man pagdala sa mga materyales, sa mga sityo o puroks, nga mauna na ay nakafocus na karoon sa Samsuri Kuno, pag-energize sa mga sityo o puroks. Unsa man ang mga sityo o puroks, naa sa kinatumyan nga malungsod sa mga del Sur sama diha sa Dumingag diha sa Midsalip ug sa Lapuyan. Ang uban murag naka pasar na sila kay nakaabot na mag 90% nga namba napasiga in ang sitio Purok. Sa pagkakaroon, sa Msurikuno, aduna 414 pagka masityo Purok nga pasigaonon aron 100% na nga mapasiga ang tanang mga kabalayan sa mga sityo Purok sa entero langkob sa Msurikuno. Pit sa 14 sa Oktubre, muna ni ang ipigay nga judging sa painting and digital art competition. Ato kahinumduman nga, sa Msurikuno, sa Mingin Tuig, nagpahibi, gayon po, painting o digital art competition. O din nato makita, ang mga talento sa mga estudyante, sa pagdili estudyante, basta mahilig sa painting, no? Art, o painting, digital art, diri na ipigyan sa Msurikuno Heroes Hall. So, ang mga MCO, ginaimbitar gihapon nato nga mo witness sa judging unya karong October 14 diri sa Msurikuno Heroes Hall. Pizza 21 adunay paigyan nga community pantry pero wala pa ni siya lugar. So paabot na lang gihapon labi na kung mutingog na ang 103.1 Radyo Kidlat para updated mo maminag mo kanunay diri sa 103.1. Okay? Wanay kinaunhan nga mupahibalo sa mga MCO sa mga aktibidades sa Msurikuno ang 103.1 Radyo Kidlat Paginagay out of 121 electric cooperatives sa Tibuok Pilipinas. 45 raba baya ka mga electric cooperatives nga adunay Radyo Kidlat owned and managed by the member consumer owners. So October 26 naipigyan nga mental health education dili sa Msurikuno Heroes Hall alauna sa hapon. Siguro mo apila ni mga empleyado sa Msurikuno. Pizza 28, ang amateur singing contest, grand final na siya. At ang kahinunduman nga, dunay elimination round sa amateur singing contest anang karong Agosto 24. So ang makadaog ni Ana, aduna na ay grand final nga mahitabo karong Oktobre 28. Oktobre 28 ning tuiga. Alauna sa hapon diri sa Msurikuno Heroes Hall. Bibog gihapon ni kay kuha naman ni competition pag indigay na ni sa tanang mga mananaog sa elimination round kanindong Pizza 24 sa Agosto. Oktobre na ni siya. So katong mga winners doon na po may panahon nga mag-insayo nga mo-improve pag yun ang inyong performance aron na karon tuiga kamo na Singer of the Year sa Msurikuno. Kay sa Mingin Tuig, kay hinumdum ko, kalimot lang kong pangalan, doon ay grand final diri sa Msurikuno nga murag makuha yun niya ang original katuyang kanta nga. Kalimot kong title. So, diri na sa Msurikuno. So, salamat sa Msurikuno nga yearly good mapanginog amateur singing contest, especially nga natay Radyo Kidlat, i-on-air mo na siya, ano makadungog itong mga MCO. Magkaroon mga igala, mag-summarize na ta, nasa ipigay nga magma, nga magsugod September 2. Human sa Agosto 27, kay 27 ang tigbaw man o dumalinaw. So, pagka September 2, aduna na po yung magma diha na sa San Pablo. So, calling the attention of all MCO diha sa San Pablo, sa Muanga del Sur, diha na tampay ng magma karong September 2. Sa buntag, mag-registration na siya. Buntag yun na 7. Yung 15 to sayo, before 7 o'clock, muntoy makonsider nga mga early bird. Kaya masugotag sa dili, basta doon ay magma, doon ay award nga mga early bird, mga sayo nga langgam nga may appeal sa magma. Nya kanang musayo hinahanglan nga pagsugod jud sa magma na mo dili kay moabot mo abi kay nalista na mo nga early bird mo sa pa mo moabot na kay daghan ra bang nakailan ninyo basig na ay mo sana moupos nga dili na kahimong early bird kay nalit makapagtambong sa magma. No, de San Pablo pizza dos, pa pizza cuatro de hanapot sa gipo sa sara ni schedule ani. So siguro sa pizza cuatro, kana kay kugihan man kay na mutambong si Mr. Rulan Rumarati sa una principal na siya sa Litan Elementary School. Ginalayuan ng barangay sa Gipos. Ya karon kay siya na may principal sa Gipos Central Elementary School, makatambong na yun siya. Kay kugihan yun siya mo, tambong kung dunay magma diya sa Gipos. Alas utso na. Sana may schedule, ani buntag ra. Pagapit sa utso, dinhana po ta sa Tukuran o sa Labangan. Tukuran sa buntag, Labangan pagkahapon. Ang sa Labangan, murag diha sa Lantian, atong main venue. Sige lang, kanay mga satellite venue ato gihapon ni isgutan sa surod nga panahon. Kay atong isgutan karon mga aktibidades man sa Samsuricuno ning bulan sa Agosto paingon sa September o Oktubre. So atong isgutan karon mga schedule na ni sa magma. So pagkapit sa Jess, mauna ang magma diha sa Aurora. So calling the attention sa tama MCO diha sa Aurora, ilabi na ni Dr. Philippa Rosti. Maugiha po na MCO chairman niya sa Aurora. So kung nakalanta mo din sa itong live streaming, nagiha po na siya. Mabtikon niya po nga MCO chairman diha sa lungsod sa Aurora. Pagkapit sa Duce, muna ni katong na postpone nga magmadilis pagadian. Soon 1 hangtong sa soon 4, pizza Duce sa September adlaw na nga Sabado. Nagpasalamat ang Sabado kay mao gini request sa mga taga pagadian kung mahimo ang magbadis pagadian itunong gyud ang Sabado kay walay trabaho, walay klase. Mao na atong giingon nga bantay baya og di sana pud kay katarungan nga dili mo apil, especially diri sa San Francisco district. O sa pagadian man siya nya naanahimutang ang Samsuricuno nya nganong dili tapulan mga mutambong katungod katong danan biya na natong nga ma MCO nga magpakisayod sa kagwalingon nato nga electric cooperative headed by GMCO si Ron Sanyel. Mao ni siya mubisita sa matag lungsod 24 ka lungsod og siyudad sa pagadian aron pahibawon mo sa complacement sa Samsuricuno for the year 2025-26 maron. So sa ato pa sa mingin tuig na siya. Mga pizza 14, dihanapod sa Ramon Magsaysay. Alauna ni, sa Rabeski Julia, sa gymnasium sa REM. Sa unang panahon, muna kinanindutan o gym ang Ramon Magsaysay. Pero karoon na yung mga bago na po, no? Pizza 16, dihanapod sa Midsalip. Sa buntag, suminot sa hapon. Pagka pizza 18, ang dumingag na pong mahayag. Pagka pizza 19, ikaduha nga hugna sa magma diris pagadian. Ang zone 5 na po zone 6, kaya ang pagadian doon na may unom kamazona, zone 1 to zone 4, mo ito ang September 12, zone 5 o zone 6 mo ng September 19. Pagapit sa 22, diha na po ta sa Don Victoriano, Misamis Occidental, adapted municipality ni Samsuricuno. Kaya doon na maguli sa Josefina, 5 kilometers away raman. So muna pagkahapon diha na po sa Josefina. So kanang Don Vic, ako nang anggaan o Little Baguio kay Perting Bugnawa. Inig, magpagin mi dag magma, di nagyug ka mag-goal o aircon, kay aircon nagyud ang palibot sa gymnasium diha sa Don Vic, Misamis Occidental. Gani, kay sako ba ni sa Misamis Occidental, katubita mga candidate sa Miss Universe Philippines, diha ang host ato ang Misamis Occidental man, miabot yun sila sa Lunwick. Kay nindot kayong lugar, Bugnaw. Nadagham po kay mga tourist destination diha sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Pizza 24, diri na po sa District 1, Tambulig, Umulabi. Under ni siya ni Director Anisita Kemno. Muna ni Director sa District 1, Mulabi, Tambulig, Tambulig, ang buntag, Mulabi, pagkahapon. Pizza 28. Ari na po tabalik sa Baganyan Peninsula area, ang Lapuyan, kinatumyan po ni sa coverage sa Samsuricuno, mao ni atong giingon nga kadto makinantumyan nga barangay sa Lapuyan ang atong mga LGO atong gi-request nga magbutang gyud og kalsada at least magian sa mga materyales alang sa mga sitio purok nga wala pa nabasiga diha sa lungsod sa Lapuyan. Pagkahapon, diha na San Miguel. Kanang San Miguel, naanay mo tang Area 3 office na to. Diha sa una pa ng panahon. Kaya kanang Area 3, napulo na kang malungsod, ang sakop niya na, maunang Baganyan Peninsula area. Pagka October 2, maunin Tabina o Pitugo. Tabina, sa buntag, maunin ang hometown ni Secretary na Chief sa Junta Directiva Nempa Sakala. Sa Distrito 8, Dinasti Mataling Tabinang Pitugo, siya mo'y direktor. Siya po'y nakabutang o bayad center diya sa dinas. Isunod na po niya ang Dimataling o ang Pitugo Dinas, huma naman Tabina. Okay. Nalangan na siya, gumikan kay nanauntay luti, mahalon man po nina. So, muna nga, kung mamaligya kayo yung gluti, kinala makatarunganon ang presyo. Kaya na may National Electrification Administration, maunay mo aprobar. Kay silbi contribution man sa itong mga MCO sa inyong lugar na makadonate mo luti na makatarunganon ang presyo kay butangan na o bayan center. Kay kanang bayan center, mga higala, mura na siya po doog opisina. Kay dito mo pasangat sa inyo mga reklamo, mga mulo o reklamo, kung doon ay mga burnout, although naman tayo call center, ang call center po, mapunay mo contact sa mga resident lineman sa upat ka malungsod, Dinas ni Matay, Tabina o Pitugo, kung doon ay bayad center. So pizza size, sa Oktubre, muna na ang Dimataling og ang dinas. So, alas 9 na mga gala, may katapusan sa schedule sa atuang magma. Sumusunod na karon ang episode 1 nga virtual games no via Radio Kidlat 103.1. Na nandiri mga taga-MSD nga sila mo'y mukandak nining virtual games sa pagpadayon sa week-long celebration sa Sorikono. So katong bitang ara, August 15 man tato, among bana-bana nga ang ara, inig kahumana pagkandak o mga magma sa mga kalungsuran. Kaya lisod po kayo nga, mag-una-una ang ara, usapan na yung magma. Magma yung una, kaya unsa may naaprubahan diha sa magma, dalun man dito sa ara, kaya representante naman ang muapil dito, ang 2040 ka mga member consumer owners officers nga dunay 638 ka mga barangays nga dunay chairman, vice chairman, secretary, treasurer mo nay mo tambong unya sa ara annual regular representative assembly. So wala tayong oras mga higala sa ngalan sa Samsung Recono ato pa din pasalamatan do mga sponsors dili sa Radyo Kidlat sama sa RC Star News binagin Mr. Christory Ramones de sa City Mall ni Dakbayan sa Pagadian dool sa Binguhan nga siya po'y tigbalita sa mga aktibidades sa Sorikuno sa pagpahigayon sa atong anniversary celebration. Salamat po ni Mr. Emi Lumasag, Attorney Margie James Lumasag na mo'y tig-supply o coffee meat o sugar dito sa Radyo Kidlat alang sa atong mga bisita o sa Pilias Friendship. Pinagin ni Ma'am Ina Pilias ang tag-iag tag-dumala sa Pilias Friendship at Bansin Kuruman Khalid, kauban si staff si Hildoy Nugin o si Julay Canelio, kaki sila mo'y kinabartuhan o bookbinding dakman sa Pagadian o duha na ito kama supplier o tubig na minom ang Alfred's Water Refilling Station sa may Sirili Street, Diri Street sa Samsuri Kuno sa kinatumyan nga bahin San Jose District diha makita ang Alfred's Water Refilling Station samtang Barracks Water Refilling Station diha po sa may Bana Street haduol sa Old Barangay Hall sa Lumia District hindak bayan sa Pagadian. Daghang sa kain salamat sa itong mga sponsors o sa ngalan sa Samsuri Kuno pinagi sa itong mga board of directors pagpangulo ni Engineer Edmundo Donnelly Jr. ang presidente sa Distrito 6 nga direktor ng Gilang Kuban og dumali na tigbaw gipo sa San Pablo og sa ngalan sa atong management and staff pinagi ni General Manager Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel nga presidente gihapon na siya sa Felreca partyless sa Luzon. Sa ngalan sa atong Station Manager Elmer Bagis Maghanoy din sa 103.2 Radyo Kidlat, kinislibi ka man sa magpasalamat kayong tanan, kauban ni Ray Magpali Taliedo, hangtod sunod higayon, mayang buntag kaninyong tanan.
2: Rumanon, mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kaupayada. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Turuman ang mga giya o maghahatag ng mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog o luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas yung milagrosong mutabang ang Zed Liniment Oil ngagikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang magbating ang atsong ug luwas sa mga balatian. Pinaluyo
3: tabang ang Zed Liniment Oil. Yes po, na makatabang sab mga kasama sa mga katul-katul sa atong pamanit kining atong haplas nga gisaligan ng haplas nga ginama sa Zed Marketing Incorporated ang Zed Liniment Oil. Ang mga katul-katul man gud sa panit siguro napaakan og lamok noon, hubag napaakan lang mula ang atong mga panit unya posible pod nga sigitag pangalot no katungod sa siguro mga insects or environment kung asa ta. So ang hinungdan mga kasama or ang effect ni ana magpula-pula na dayon ang atong mga pamanit, okay? So or siguro possibly po allergy or mga insect bites or sobrang kainit, no? Ug unsa pang mga rason mga kasama, basta kay dunay katol-katol or irritation sa imong panit base sa gihapon sa eksperyensya sa kadaghanan mga kasama, ilang gisulayan ug ilang gibutang sa ilang panit sa affected area katong area sa ilang lawas nga dunay pagpangatol, gibutangan og Zed Liniment Oil o base sa kasanatian sa atong mga nahinabi mga kasama na huwag tanggiyod ang mga pula-pula sa ilang mga panit. Nawa po ng katol. Diba? Amazing. Kuya, ganing haplasa ni kay. Hindi ganyan basta-basta mga kasama kay lagi. Dili lang man good. Methyl salicylate, dili lang camphor, dili lang menthol na apoy herbal. Mga kasama, special herbal ingredients kining atong haplas. Maong nga gisaligan good ni sa kadaghanan mga kasama ang Zed Liniment Oil. Dili lang para sa sakit sa lawas, dili lang para pangmasahe, dili lang po para sa pamaol, dandruff or kaspa, dili lang para sa kuto, dili lang sa paso, dili lang sa samad, pati katol-katol mga kasama uban pa na pamatudaan nga epektibo ang Zed Liniment Oil nga ginama sa Zed Marketing Incorporated mga kasama. Kay kini siya ang haplas nga gisaligan na gyud sa kadaghanan. Ug syempre available ni sa mga butika diha sa inyuhang lugar. Kung asa ka manahimutang karon, for sure na ang mga kasamay stock diha nga Zed Liniment Oil. Pagdali na, pagbutang na diha sa inyuhang balay, dili ta mo sugot nga walay pundo nga Zed Liniment Oil sa atong balay. Kaya nga naman, panahon nga na yung mga magsakit-sakit ang tiyan, labad ang ulo, kulang sa tulog, gustong magpahulay, sakit ang lawas, nasamad, napaso, nagkatol-katol, ni ay atong makuha kanunay nor atong magamit kanunay para makatabang mga kasama sa atong mga sakit-sakit sa panit o kalawasan ng Zed Liniment Oil mga kasama. Nya for sure daghanag yun na mga dabawenyo ang nakagamit ni ini kay base magud ni sa mga experience ninyo. So base ni ikaw karon, first time user ka or bag-o lang ka ning gamit kasama sa Zed Liniment Oil, unya na kay talagsaong kasinatian kasama kalabot ni ini, ako kang i-encourage nga i-chat ko sa akong Facebook Messenger kasama Michelle Miral Galve, okay? Para magkuanta, magkonekta sa Facebook. At the same time, base ni ka kung sunod nga ma-interview kasama, mangutana ko nimo sa imong kasinatian gamit ang Zed Liniment Oil. So para ikaw mismo nga naminaw karon, makabenepisyo pod ka sa kanindot ka-epektibo ni ining atong haplas mga kasama nga gisaligan sa taas nga panahon, ako kang auhagon nga adto sa pinakaduol nga butika sa imong lugar, gamit na yon. Unya i-chat na yon kung kumusta ang imong experience kasama para mag napoy kauban diri magstorya no nga kanang ikaw mismo mismo. Kay ako naka-experience naman ko. Kay ako mahiligon na bayad jud lagi kog masahe, mao na akong ginagamit kay saging sakit akong likod. So for me, I find it effective og for sure. Ikaw nga naminaw karon, epektibo sab nimo ni kasama ang Haplas nga gisaligan, ang said liniment oil.
2: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka rinyo sa said liniment oil, Hapla sa Kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kining atulumanon sa samang takna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Rock, rock, radio, rock,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daglit, daglit, balitang, balitang.
4: Kabagting o kabalkada, maayong buntag, ganinyong tanan, yan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Gitapukan sa mga tinunan ang DICT booth atol sa gipahigayong Regional Science and Technology Week on RSTW 2026 sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Din ilang gisuta ang mga robotic units, bagong teknolohiya o ICT tools alang sa pagkaton o creative innovation. Ang DICT o sa mga ahensyang may appeal sa tulo kaadlaw nga kalihukan na ang ipanguluan sa DOST gikan Agosto 12 hangtod kagahapon o naghatag-usab o connectivity aron masuportahan ang hapsay nga pagpadagan sa kalihukan. Inyo na bati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting Baindin Uwabe, Chiril Uniot Liraza. Dagang salamat ang maing buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: Radyo Bagting.
5: Oras ba sa Radyo Bagting? Alas 9:04 na sa buntag.
6: Radyo Bagting.

It's already 9:05 in the morning. Hello, ganun yung danan. Kabagti o kabulkadas. Welcome. Dari sa programang Tunog Pinoy, 756 Radyo Bagti, o sa 106.3 ang Bell FM. Hello, karun nga Sabado, Pizza Quincinas, bulan sa Agosto, 2026. Happy birthday sa mga nag-birthday. Happy anniversary sa mga nag-anniversary sa tanan nga nagsaulog karong adlaw sa ilang adlaw na tawhan. Sa ilang mga anniversary, kapiestahan, araw or dilibagkaha sa inyohang paghahandom sa inyohang mga minahal sa kinabuhi nganing pahulay na. Wala sige, good morning kaninyong tanan. Ubanik ko ninyo hangtod sa alas 11 ang takna sa buntag. Sa programa diri sa kahanginan ng Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagti and 106.3 Bell FM. Mayang pagpamahaw sa mga namahaw and naman sa mga mupay pagmata karong buntaga, sana all dugay-dugay gyud nga nagmata, no? Ang uban mga kabagting oga mga kabalgadas kay kaganina ra nagtikaw-tikaw pero ang uban pud kimo pagpagmata pamawi ba sa pisulod sa kasimana nga sayo mo mata tungod kay sayo mo jote. Ang uban pud kay nauduhan og mata tungod kay nag-fly the night kagabi eh. Okay, uban, wapak ka mata, kabagtig ka bulkadas. Alamitaw, sa tanan, may buntag. Ang nag-iisang koy sa balat ng radyo, ang yung koy si Jay sa kahanginan. Sa mga nagpaminaw garon, pwede mo mutawag or mupadangan sa inyong mga mensahe. Pinagi sa itong text line, ang 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614. Mauna ito ang text line number, mga kabagting. Alang niya itong gusto nga mutawag, ano? Pwede kayo mutawag diri sa ito ang programa sa kahanginan or mutext. At di ba ka, pwede sad mo mapadangat, pinagi sa ito ang text line, ang 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614. Mauna ito ang text line number, kung ugaling gusto mo nga mutawag, or mo text pwede kayo pero kung naka-online mo karon then wala mo ipantawag, wala mo ipantext, pwede sad mo nga magka-message pinagi sa tong official Facebook account ang Koy sa J. KOYSGHAY, that's Koy sa J. Pwede mo nga mo message diyang dapita or mabasa natong yung mga text messages ay yung mga minsay rather. It's already 9:07 in the morning. Jose Marichan, Allah. That's a lifetime. Good morning.

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
1: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Choctong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Radyo Bagbag.
1: It's already 9:24 in the morning. Balik tada rin sa pagpanaguman sa programang Tunog Pinoy sa 756 sa Radyo Bagdig sa 106.3 Bell FM. Ayan, bulag sa katotohanan. Daghan yun ang nangabuta. Nangabuta sa kamatuuran. Nga unta, kabalo naman silang daan. Kabalo naman to sila. Nga wala yun untay sila, di ba? Oh. Sana all, walang sila. Bedo guys, it's already 9:25 in the morning na sa itong pagpanaguban sa kahanginan. Again ha, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Muna ito ang text alang sa inyong mga mensahe o diba ka sa inyong mga tawang. Pwede send mo message o pinagi sa itong official Facebook account ang Koisa J. K-O-Y-S-G-H-E-Y. Anyway, guys, dali na ito sa mga mensahe karong buntaga. Ipadangat din sa mga pagpanaguba sa programa sa kahanginan. Masa itong text sa bagasabat.

for you. I'm longing for you. Ganon. No. Pagbigyang muli, or double check natin. I think pagbigyang muli, ragin ang title ni, dili ni siya kuan. Double check na to, ha? Yung request, sana'y pagbigyang muli. Pagbigyang muli, ayan ba? Double check na to ang inyong request. Kung naaba, kung wala gani, nakupastawan.

It's already 9:27 in the morning, mga pinanggan na muntik paminaw. Hello, may buntag sa imuha ko is Jay. Kumusta man ka? Okay, radyo ko. Okay pa sa all right, walang problema. No? Okay, radyo ko. Hello, good morning and happy listening. Magpatunog Pinoy lang. Unang-una ni Mukoy si Jay. Okay, Aljo na Mukatkat. Good morning. Enteng Carpio, request kong susi ng aking puso. Nagpatunog Pinoy si Lady Heart Amor. Good morning ni mo, madam. Dagan salamat sa pagpaminaw. Sige, double check na to mong request. Na yung susi ng aking puso. Ana siya. O, kanagawin ka daw, yawi sa iyang kasing-kasing. Sana, o, hamad ay kandado na marami. Imong ikandaduhan, ayaw kandaduhi. Aron nga, dili na ito, mangita o ga yawi aning kalakihan eh. Another one, good morning, Kois Jay. Kumusta? Okay, ready ko kayo ko. Another one, okay, nara. Happy Saturday morning. Hello daw sa iyang mga... Yahang nga mahal sa kinabuhi ang iyang mamagpapa, si Mama Vicky o Papa Nick. O yung man daw, si Ate Van o si Ate Cheng, Katarina, si Aljo o si May. Request ko pangako o mahal ko o mahal ako. Good morning sa Imuha Aysa Maghanoy. Salamat sa pagpaminaw. Hello ko, SJ. Good morning. Pa-request na lang po ng kanta. To love you more daw yung request. Lain man siya. Magmahal siya pero dinaghan. Anyway, sa tanan ng mga establishmento, there is dakbayan sa pagadian nga nag-tune in karon sa 106.3 Bell FM. Good morning. Labi na sa mga bao-bao drivers, may buntag sa inyuhang tanan. Pabanik ko ninyo ha, hangtod sa alas 11 ang tag na sa buntag sa programang Tunog Pinoy. Another nga itong pagkabasahon nga mensahe, may buntag kanimo ko is Jay. Ngayon man sa mga kubanan, niya sa Radyo Bagting o sa 106.3 ang Bell FM. Mamahaw di ay ta sa mga wala pa'y pamahaw. O sige, enjoy di handapita sa inyuhang pagpamahaw. Mayong buntag, magpatunog Pinoy lang sa ako ang mga friends sa kahanginan. O good morning. Kisa man imo mga friends. Good morning. Kisa man eh. Good morning daw kang Jasper and also good morning kang Madam Eva, may buntag. Gikan kang Danny Boy, hello to you. It's already 9:30 ng umaga. Dito pa rin paghihapon sa pagpanaguban. Requested song alang kaninyong tanan. Unta matagaan pa mo og second chances.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bugat, ana, isulay mo, diba, mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah, nga nang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radio Bantabing.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware.
0: Radio Bagbag.
3: It's already 9:49 in the morning. Balik tas nito naman noon, mga kabagting o kabalgadas. Good morning din, Aljo na Mugatkan, and happy sa weekend din po. Salamat sa pagpaminaw, John. Direkta pa dayon sa pagbasa sa mga mensahe karong buntag. Putog Pinoy lang ko sa Jay sa mga Tagalugon family, Tagayon, Tagarda family, and also Malmis family. Pagalaran, nausita na ng mga friends. Good morning. Gikan ni Aljo na Mukatkat sa May Purok Orchids sa Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian. Salamat kayo, Aljo. Another one, good morning ko is Jay. Magpatunog Pinoy ko sa Tanang Naminaw sa mga program. Request lang ko, Ong. Dream About You. Salamat kayo sa pagpaminaw. Gikan kang 616. Hello sa imuhan. Another ito pagbabasahon ng mensahe, mga kabagting o mga kabalgadas. Good morning, Kois J. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy lang sa mga Tagarda family and also daw may buntag sa Peres. Good morning po daw sa Nunez family, gikan kang Clint sa may buntag. Hello, Kois. Good morning sa imo, ha. Magpatunog Pinoy lang sa may San Agustin, Dumarinaw, Zamboanga del Sur. Nagkasalamat sa pagpaminaw to the people of San Agustin. And good morning, Kois Jay. Naminaw mi karon diri sa may buntag sa may Labangan na Zamboanga del Sur. Diyan sa Langapod, good morning. Gikan kang 732. Hello, Kois Jay. May buntag sa imo, ha. Magpatunog Pinoy lang sa tanan ng mga baobao drivers sa syudad sa Pagadian nga na masahiro, naminaw karon while naglibot suroy, nangita og pasahero. Sige, amping. Amping diha, sir or madam or sir na ginisagad. Sa mga may, doon na nabibabayo ron nga na masahiro doon sa dakbayan sa Pagadian, nagdrive og baobao, no? Huh? Sa may cab number, ani. Sa ato ang itimbaya, good morning. Sa tanan ng mga nagbaobao karong buntaga. Sa mga nagsakyanan, paingon mo mas aha, paingon ang inyo hanga destinasyon. O, amping mo si kanunay, ha? Dili magpasagad or magkumpiyansa sa pagmaniha. Good morning, Kois Jay. Yes, good morning. Request ko pusong bato. Grabe ha, naging pusong bato. Another one, ato pagbasahon. Hello, Kois Jay. Good morning. Ngunman, sayaha daw makauban sa buhat. Naahaman ka na pita karoon nagpaminaw. Pwede magka-request o kanta? Asa po din mong request? Text lang yung sa request ni mga kanta kay mientras doon na patay time, basta pwede rin ito ma-play, ha? O yung man kung playable lang ang imong request. Hello, Kois J. Good morning sa imo, ha? Sa imong Facebook account. Ang Facebook account is Kois J. Kuysghay. Again, Kuysghay. Kois J. Yan po. Pwede mo message dihang dapita. Kung online mo ganon, huwag mo ipan-text, ha? It's already 9:52 ng umaga, Kois. Dari pag-ihapon sa toong pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy, 756 Radyo Bagding. Oga sa 106.3 Bell FM. Boto sa inyo ito ang kuhan. Kung ma-play lang na ito ang inyong request, why not? Pero kung dili playable, sorry you guys, ha? Kaya na yung sahay, doon yung mga request nga diligid na to pwede nga ma-play. Mauna nga, sorry, mga ilang ko ninyo sorry daan or pasaylo daan. O ga, hopefully nga masabtan ra ko ninyo. But go to sa kwang mahimo, okay. Ako aragid na siya nga kung anon. Ako aragid na siya nga kining i-play karon. 9:52 in the morning. Dari paghihapon sa tuwang pag-panaguban sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting with your Koys J sa kahanginan. Jovet Valdivino, I don't know kung mabani ang artist nga gusto ni Aiza Maghanoy. Pangako, good morning to you.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya ni Dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts.
2: Oras, alas 10 sa buntag.
3: Radyo Bagting.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: BBC Daglit Balita.
4: Kabagdig Balkada, aniya na BBC Daglit Balita, alas 10. Malampuson nga gipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 ang lima kaadlaw nga training on basic agricultural extension course alang sa mga agricultural extension worker nga gipahigayon sa STI Eco Agritourism Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sigon sa Department of Agriculture Region 9, usa ka mahinungdanon nga lakang subling nga pagkakat-on sa mga mag-uuma ang pagbansay sa mga mumuot sa pagpalambo sa agrikultura sa rehiyon alang silang kaalam, pagbansay o kapasidad aron nga magmalambuon ang ilahang pagpanguma. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
5: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting!

0: It's already 10:13 in the morning. Ayan, sa mga nabiktima sa tuntong gugma. Karong mga panahon na sa may inyohang gipamati karon. Nabalasan mo. Bito, ganun yung danas sa mga naka-tune in pag-ihapon. Garong bundaga, hello, ganun yung regis. Salamat sa yung pagpaminaw pag-ihapon. Don't worry, kay Hapit na punta mag-goodbye kay 11 a.m. raman tataman, di ba? Sa tanan nga mga nagpaminaw, sige na, andaman na inyo ang lutuunon. Garong bundaga, araw na sab, nga sayo mo makapaniod to, guys. Aron nga dili mo mga gutman karong mga panahon na, or dili mo mga pasmo sa inyuhang pagpaniod. Hello, guys, pa shout out ko diri sa Barangay Lala Pagadian. Hello sa nang Tagalala Pagadian. Request ko ga sa aking panaginip by Jen Mercado. Good morning sa imo ha, Ma'am Jeannie o Zini. Donal, good morning po. Ngayon man si imuhang pamilya dihang dapita. May mga buntag diha ipod sa mga Tampos family diha sa may Lala Pagadian City. Good morning and also the Albarico family dihang dapita, may buntag. Sa tanan dihang dapita, good morning Tampos, kon man siya kisayda pariyan kaliwat na mo side sa kuang apuhan. Good morning dihang dapita sa may Lala Pagadian City. Diha, sa gamay pa ko, diha ako gasuroy-suroy sa lala.
1: Radio
0: Buntag. Anyway, may hangbuntag. Another one to pagbasahon ng mensahe, may buntag ko is Jay. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanantang mga Antiga family, good morning po daw. Sa tanang Del Strico family sa may Kamalig Dumalinaw, Zamboanga del Sur, good morning sa inyo ha. Hello, guys. May buntag sa imo ha, Patulog Pinoy sa Buhos family. And good morning po. Sa Ladaga family, Gikan Kang Grace sa Ladaga, good morning sa imo ha. And good morning kanimo, guys, Jay. Magpatunog Pinoy sa imo ha, Kobanan de sa Radyo Bagting. Ilabi na gayon sa imo ha, guys, Jay. Salamat kayo, 552. Hello, guys. May buntag sa imo ha, Patulog Pinoy. Ripoli family. And also, good morning daw. Kinsa man ning isa. Ripdos family. Michelle Ripdos, good morning sa imo ha. It's already 9:16 ng umaga, guys. Sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Another itong pagbasahon, or dugang ang minsan itong pagbasahon, diri pag-ihapon sa tuwang at tulumanon sa kahanginan, ang sanisya. Akong bana pod ko is Jay, tampos pod yang lula. Sa labining pariente, raguro mo. Basin. Anyway, good morning sa inyuhang tanan. Salamat kay sa pagpaminaw. Basta kay ako, kawagi ko, kay nakahakuan. Nakahibalag sa kumakapariyentihan. Kay ako ra ang tao nga murag mahadlok og tawo. Sa mukha ka. Bitaw eh. Maula mo kung maghalubilo sa kong mga kaliwat. Good eh. Ultima ko mga igagaw. Gani o nako. Ultima ko mga igagaw. Kay muraog. Gamara kay kong mga kuan. Mga suod nga igagaw. Kay nasa kuha ang kuan. Ang personality nga maulaw. Maulaw magighalubilo. Samot na pagkuhan, pagtanaw kay murag na siya kagulo yung kalibutan, ah, okay. Ha? Oh, sa hike, matawag at garbuso ha, punintaw hana. Oh, yeah. Oh, dili lang yung giko, basta ma-feel na ko nga mura og lahi siya kalibutan, dili po kayo makikalubilo ha. Oh, muna nga, galing. Anay mga nakaila sa kuha. Samot na bitaw, kinibitaw, palit, kininata sa kuha, nata sa radio. Ang sahay kay na siyempre na makaila mo pansin o ta kaila sa ilaha wala sige mo ngisin na lang punta oh, di ba mas smile pero pag magkisa ito siya. bitaw ambot pa kano sa panimawa ang ako ang pagkakuan pag kining morbitaw ga nasubraan sa pagkaulawon no nasubraan sa pagkaulawon nga pagkatawo. Sa higayon nga dunay mga kaparyentihan, kahigalaan. Good morning sa imuha 308, tawag lagbalik.
1: Ngando din niya akong cellphone. Dili ko kadungog lagi na yung mga one na ay manawag. What happened? Ah, mo di ay. O, tawag lag balik. Kinaka-silent na akong cellphone. Hello to you. 308, good morning. Timbaya ka? Sige, salamat kayo. Hello, KSJ. Good morning sa imuha. Magpatunog Pinoy. Sa tanang taga Woodland Tigbao. Good morning, taga Woodland Tigbao. Kumusta? Bagwar man mo nag-fiesta diya sa Woodland. Dahil no, huwag mo nang uano, huwag mo nang imbitar. Ang pagkutana, huwag mo magmanto. Bitaw ay. Salamat kayo sa pagpaminaw. It's already 10:19 ng umaga. Hello po sa Zamora family. Good morning. Atuning ilailahon. Double check na to ha. Kinsa man siya si 038. Double check natin to kung sino to. Ato rin pasudlo na to ang caller karong orasa. Kung kinsa ni Palihog si 308. Ato ang timbaya. Good morning. Hello, good morning. Kinsa ni Palihog?
2: Hi! Good morning!
1: Abi ko mo kinsa. Okay, abi ko kinsa sa Burakyat man di ay.
2: Yeah!
1: Kumusta man ka, Burakyat?
2: Okay na.
1: Malipayo na ka. Kaya na si Manuel diya sa inyuhang lugar.
2: O nga siya. Kaya ito araman siya sa layo.
1: Ah, manidapitan niyo ha?
2: Abukon pa manigdagat ko yung diamua.
1: Ah, palanguya siya. Pagkaanak, makinananay mong duha ao.
2: Ay, kaya kita buwa siya nagmahal. Gumahal rin ako.
1: Agay! Sana all. O, nadungog na rin mo siya, Diana.
2: Oo. Matunog,
1: ngumina. Pwede siya, okay. Naisagol pag luib, binigilikiha. Bito, sige, go ahead.
2: Pwede, naman siya, gimahal nga lain. Nga pareha sa punia.
1: Ah? Oo oh, ba?
2: Oo. Oh. Kasi gimahal nga lain. Nga pareha sila sa labok dog ko. Ilog na mag-ilog ko.
1: Bantay ka gyan. Bito, sige, ay, go ahead.
2: Hindi niya kong ilugan.
1: Ah.
2: Mamapasanganan, ay, magpatunog Pinoy ko, be.
1: O, oh, sige, go ahead na.
2: Magpatunog Pinoy ko doon sa akong mga kaoban, sa akong malik ba, kinagwapahan nga iyaan, sa akong mga manghod.
1: Nagyaw-yaw lagi na.
2: Ha?
1: Ano, nagyaw-yaw na yung kaoban?
2: Ako naging kaoban, namina siya ni mo.
1: O, oh, nagyaw-yaw, manggod.
2: Kaya nag-charge man siya sa cellphone niya, kaya nalubat.
1: Ah, Maudie, ay, sige, go ahead.
2: Dayon, sa ako ang mga manghod nga niya, Biri. Good morning. Sa ako mga big friends sa kanina, likewise, kay Angie Calcio, good morning. Kay Dharma Dramatica, hi, Jodal, good morning, Bia. Kay Aljo na Mukatsat, kay Gaga Batas, Gigi Batas na Tukuran, sa Pandanan, SMB, Lana del Norte, ako Maria Lodwell, kay Isika, naabot na karoon sila sa ilang ikad pa yung tawa, kaya yung pag-abot niya diha sa pagsatagsan niyo ka mga datit nga paunianan. Kay Mr. Kanjang, kay Mr. Akaak, Rosa Odenisa, kay Binawa, Leader at Amor, kay Abandoo, kay Giling Lustona, sa tanan na lang mga bispet sa kanina, good morning to everyone. Pwede mo mag-request eh?
1: Ang sa request ni mo?
2: Pwede itong sabihin mong lagi.
1: Double check natin. Okay, salamat sa pagtawag, ha?
2: Salamat sa pagtawag, Miss Lovely Girl from Lutanga, Sambol, Sibugay. Bye-bye!
1: Goodbye! It's already 10:22 in the morning. Ayan si Lonely Girl. Ang babaeng masalubon, purambot lang, ahadapita nga pa. Ito, good morning sa inyo, hagtanan. So, SJ, di ba Zamora, mangka? Oo. Ako ang mama. Ako ang mama, ha, Zamora. Masita na mga Zamora family, good morning sa inyo, ha. Nang Ofima family, may buntag. Usay sa kong papa, mga Himarino family or Himina family, good morning, Sadda. It's already 10:22 in the morning, and then Bukog family, of course. Bukog, kaban, unod, Bukog, Bukog, unod. May buntag sa tanan. It's already 10:23. Requested song sa aking panaginip. Good morning.

It's already 10:47 in the morning. Balik na din sa pagpanaguban sa programa ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding. Ingin naman sa 106.3 ang Bell FM. Hello, sige, padayon. Sa tuwang nahibilin ng pila na lamang kaminuto, kabagding o kabalganas. Darito sa inyo mga text messages. Hi, good morning. Patunog Pinoy lang. Kanila ni Lonely Girl. Annette and also Joy Sano, Mercy Marian Aljun sa MG Carpio, sa Cueto Bato, si Aisa Bailon, sa Diplahan, gikan ni Nestor Canja sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Hello ko SJ, maing buntag sa Imuha, maniod to ta sa Iuha. Ay, kini mo sakto. Abi ko ba og magluto pa kagpamaha o kini nga magluto pa ka nakaluto, nakadadapita? Maing buntag sa Imuha 251. Hello ko SJ, good morning, magpatunog Pinoy lang. Sa tanan nga mga kapariyantihan daw, hello daw sa tanan nga mga Albanasin family. And ko SJ, maing buntag sa Imuha. Nay, dakop ron ang LTO. Sabado, murag wala man. Murag way dakop ron ang LTO. Gahapon na to sila. Ang dakop o Monday to Friday, raman yata nilang pagpandakop. Ang Saturday and Sunday, kay pulis na po'y mudakop ninyo. Everyday ang pulis mandakop dito sa pagadian, samutnag wala mo'y helmet. Ano ba ito, musulod mo? Gikanin mo kalungsuran, deo na musulod mo sa mga entry or exit points. Pag exit points, wala'y problema. Kaya pauli na mo sa inyo, ha? Dira mo dakpon si Tahon. Yan ang pagpahingon ninyo, pagsulod ninyo, pahingon sa pagadian. Kinahanglan yun nga ang driver kay dunay helmet. Kaya kung di mag-helmet, naku po. Dakpon yun mo. Parahon din mo doon sa pulis, ha? Mutindog din si Sir Police ug mamara sa inyo, ha? Asa imong lisensya? Dakpon ka. Ay, nanagkapinikitong naroon din sa pagadian, no? Ang pagpasulod gyud kinahanglan og helmet ang driver. Bahala gyud wala yata helmet ang angkas, no? Basta kay ang driver naka-helmet lang. It's already 10:49. Oh, si mamay ning liili na. Ning liili na nga mong dalaga nga nangitag banag. Sayo lagi ni siya karon ahi. Anyway, guys. Alas 10:49 na itong oras. Dari pag-ihapon sa tutuluman nun. Hello, maing buntag sa tanan. Oh, good morning po. Isa pa ba ito ang timbayang maing buntag dari? Kaya basin nun niya, oh, doon na po ay dili mabasa, nga mangluod na po. Pwede maka-request, oh, di ko kayang mawala, ha? Di ko kayang mawala. Doon ay kanta, di ko kayang mawala. Oh, nag-iingon, ay ko pa dungga aning di ko kayang mawala. Ay, ba ka ha, kay katong sa to, pagbigyang muli. Ay, mara na, mara na. Katong iingon nga kuan, kining, I'm longing for you. It's already 10:50 in the morning. Okay, tas kliya. Kalimutan ka, hala sige. Kalimtin na na, oy. Ay, nasige, og longing.

It's already 10:54 in the morning. Kalimutan ka by Iskosta Kli kabag ti kabalgadas. Ayan, sige, kalimtin na nandiha ang ay kalimtan. Ayaw na og sige emote dihang dapitan. Kaya paunsa ka maka-move on, paunsa ka makalimot, if ever magsige lang kag emote, no? Ara na siya diha. Nanaragi ng kinabuhi. Dunay maabot, dunay mawala. Ang importante, nahimo mong kabahin sa sag-usa sa inyong kinabuhi. Hoy! It's already 10:55 in the morning. Bueno, nagigong oras. Salamat kayo sa mga naminaw. Sukat ka ganina alas 9 sa buntag. Hantod ka rin mga orasa. Salamat kaayo. Og ingon man, double check na to. Basta noon na pa yung nagpahabol. Pero if ever wala na, okay, wala ko yung nalimtan. Sige, wala na. Salamat kayo, kabagting o kabalkadas. Hangtod na lamang sa sunod. Sabado po hon. Nasa to ang programa ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagdi, sa 106.3 Bell FM. Saksi ang Langit, December Avenue. Goodbye!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balita.
5: Sa Bagdig Kabalkada, anyan ang BBC Daglit Balita, alas 11. Nakikutay ang Local Youth Development Office ngadto sa lokal nga pagamhanan sa Isabela de Basilan sa United Nations Development Program sa paglusad sa Local Innovation for Sustainability, Solid Waste and Integrated Nature 2026 sa Isabela City Youth Clean and Green Innovation Challenge. Nahimong plataforma na sangpil ka kompetisyon alang sa mga kabataan sa syudad aron ipresentar ang ilahang mga bag-o og pinasahi nga solusyon na isip tubag sa kasamtangang giatubang nga problema sa kinaiyahan. Ihatagan og pagpaklaro sa final pitching o presentasyon sa mga partisipante ang kamahinungdanon sa nagpadayon nga suporta gikan sa mga lokal nga opisyal, tulunghaan, partners og mga stakeholders sa aron mapalapdan o mapatuman ang ideya sa mga kabatanunan o magamit nila ang ilahang nakatunan o makatabang kini sa komunidad. BBC Daklit Balita, alas 11, Bagting, 17, Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Gusto ka ba mutrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyong baglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
5: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
5: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
3: Living Testimonies.
6: Adirico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adirico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adirico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adirico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adirico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema?
4: Dili ka na makatulog
3: tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
4: Kauban si Lady Antonia.
6: Ay! Kumusta? Malintahan mo mga kahanginan? Ay, welcome na sa itong programa Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po ninyo si Lady Antonia. Shout out sa itong mga kaubanan di ha, nga nagpahipi sa katugnaw, sa kabuntagon, sa kainit, sa kautuhon, sa busaw-busaw, sa kahaponon, o ka pangurog sa kagabion. Ania na usap si Lady Antonia, mga kaudyaka nga naghatod sa inyo o mga impormasyon nga makahatag og konsimisyon, makahatag og mga reaksyon. Og unsa pa inyuhang imaginasyon? Pita, kumusta mo diya mga kaudyaka? Sa kuan ba mga kaudyaka? Sa tibok adlaw ninyo nga buluhaton? Nabay ka pangumusta sa inyo aside anang kapangutang sa inyo? Basin bayag akura ha? Kay... Actually po, tibok adlaw, magyapoy ka pangumusta sa kuha. Mubitaw ng unhan ta mo, kay para ka mo po, mubali po sa kuha. Kumusta po ba? Oh, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke type paudyakan. Ito yung numero ha. I-text ninyo ang joke time, then unsa din inyohang igaray diyan nga joke. I-send din sa 0997-765-9923. Ang inyong mga pahudyaka, butangig ngalan, maluoy po rin taon mo sa inyong mga amahan o inahan. Kumplituha po ng ngalan nila, oy. Apoy kaayo ning mag-shout. Shout-out ko sa akong mama nga naglingkod, akong papa nga naglokdo, akong lolo nga nag-split. Sa may labot na may anong lolo ni mo nga nag-split, diha, huwag mo may kailab, pangalan ni mo. Aga syempre po, sa mga nagamit sa tanan mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, isa kang alamat. Kuha gininyo mga kaudyaka ang kaayuhan. Ba? Kuha ganin yung kaayuhan mga kaudyaka kung magamit mo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong mga dool. Shoutout po sa mga kamulo nagdigamo sa ilahang pagkaon karon. O, di magreklamo kung unsay gihatag nga grasya kay mura man ay taman sa budget ni mo. Pabalik na po si Lady Antonia, kiay na mo diya, ay.
7: Sinado naman itong isang building, wala magkabinta. Kanang main building. Gihin mo mga opisina ang fourth floor or third floor siguro?
8: Oo.
7: Di ba?
8: Pero sa one, ay hindi na yung
7: sa building. Di ba? Office na sa taas, nabili na

0: first or second row na lang.
1: Mm.
0: Oh. Ano mo sige mo sila panaw na kita nagpadako sila nagpagkamay. Di ba? Kita ba sa health nagpadako ta? Pero sila talawa provincial hospital nagkadako provincial hospital nagkagamay. Nagkagamay.
2: Tubag-tubag.
0: Tubag. Tubag media. Kamu may makita.
1: Kamay
2: dagdag. Sponsor
0: ni. Di ba? Na mas tako to sa una kaya na isa ka building na may private room sa una. Wala na to. Oh. At least kita, gikan sa gamay, gikan sa wala. City, gikan sa wala. Wala. Out of nothing, gitugod ta. Kaya ang hospital, guba lang kayo. Gitugusap kita. Di na lang mo upormasa na. Giguba kita na. Ito, pero na ito story nga. Dako mo. Mutantag pa, tubig, tanan, gisiminto ang dalan pasuod sa hospital. Basta gawa sa oras, hindi masipintado. Oo, tanan. Nagkada ko ang atong hospital.

0: ekembot, ekembot. Mao lagi oi, kasi ambo gi nag-request og budot soy unya. Kung budot sa kong ipatukar na poy mo, ingon nga sa guri po nag-love song gamay. Libog na biya po ko kung saya kong itukar dere ay. Ay natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na nahon tani. Kanay nangutana dere mga kaudyaka asa nato mapalit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa duol sa inyong mga lugar. Puslan man mga kaudyaka nga naa sa mga butika, pangutana mo dyan sa mga butika nga nasa inyong lugar kung nabay available produkto sama sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. O para rabanis mga halap ang pananaw. Baka ha ang iyang mata sigig luha-luha. Baka ha mga kaudyaka kanang unsay tawag ana nagproblema kasi imong mata mga kaudyaka kay oh kanang gapangatol o ni hapdos o niya gapamula irritated imong mga mata. Gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule, tagpila DC8 per capsule. Oh munang the best kay mga kaudyaka nga ati manon nato atong mata. Oh ati manon yun nato atong mata. Presi, Amis, Jimenez, Matugas Alto, Joanna Flor, makawakas kakapoy, ma'am. Oh, di ba? Aga syempre po kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule nga mapalit sa mga butika. Kay produkto sa Nature's Gift Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabas pagpalambos, mas komportable ug mas klarong pananaw labi na sa mga idaran. Pero may gagamit og cellphone, pero may gagamit og gadget. Inana sa mga kaudyaka mo nang paniguro gidintawan mo ha gatiman sa inyong mga mata. Okay mo kalimot Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hilig kag kape? Gusto ka mo inog kape? Gusto ka imong kape healthy og taas og antioxidants? Gusto ka imong kape nga makaprotekta sa imong kasing-kasing atay kidney og nerves? Gusto ka imong kape makabawas kag tarong? Gusto ba kay mong kape nga walay added sugar? Hala ka! Pagkape na, pinaagis Nature's Gift Purple Corn Coffee. Pro. Usan ni siya sa matang sa kape nga dako kay makapamatag yun sa imuhang kinabuhi mga kaudyaka. Okay, na may usahay mga kaudyaka nga kapaniguro in tawon ka nga muasinso mga kaudyaka pero ang problema di giyod kay guwapa ra kuno ka pero why diskarte? Walang usa ka adlaw, makaampo na lang ah. Lord, bisag utok na lang ang mag-glow up na ako, biay na ning nawunga. Hala, oy!
1: Oh, duha ka semana nang milabay, namatay gitawag og libreng serbisyo alang sa masa. Mm. Hindi yun, ang city government o pagkadian
2: at tuyok
1: sa mga barangay
2: Ilsam, no?
1: Para ipaabot ang libreng serbisyo.
0: Ang gigamit nga pampanamis ani stevia. Oh, stevia nga, dali ra kaayo mga kaudyaka bitaw. Oh, dali ra kaayo nga makapalami sa imong panlasa. Nay mga panlasa mga kaudyaka wa taganahi.
3: Aloha.
0: Oh, napoy mga nay mga kape mga kaudyaka bang matingala ta ba kay manimahong ok-ok ang lasa ba? Yang lasa ba kay murag ok-ok. Kundi kay wa nimo natakluba na imuhang sudanan sa kape ni sok-sok ang ok-ok. Nanaunsa naman na. Aga syempre po, ang kaning wa makay kabalakan kay ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Plastar makainis siya pagka butang sa sachet mga kaudyaka. No? Kanang gusto kag lamian nga kape mga kaudyaka nga sos makaingon jog kag with mango stain, barley grass, psyllium husk powder og stevia sos. Ako na lang yun nalipay guna-una mga kaudyaka nga nung muna imong gi okay, testingan nga kape ning produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Grabe kalami ning kape mga kaudyaka. Oy, basta lagi lami kay ibangon matag adlaw. Nabi mga panahon mga kaudyaka, di ka ganag bangon. Kay sa pagbangon pa lang nimo, gatubang nakasdagway nimo. Moingon din ka. Ay! Naanasad, bangon na sad ta. Unya mo, gaya po ning dagwaya, tumatubang sa amin. Ah, shout out diri, Diversion Road Furniture. James Cristobal, asa man ang lugar ra? Pagsaba mo nga ng lugar ra, kadagan diversion karon. Oh, pagkuhan mo dya, kung mag-shout out, bumutangin ninyong lugar, naunsa naman noon, hindi man nato maplastar ng lokasyon. Oh, inana ato mga produkto mga kadyaka. The best kay para sa inyo ha. Basta ka muna ay bahala ha. Kaya ako na may gayaw-yaw dire. Lisod po ako pa'y mupalit ninyo. Tagpila ng kape anto niya. 35 per sachet. Kanang di ka kalibang diya mga kadyaka. Kusog ka mukhaon no niya. Kusog ka mamista. Di ka kalibang. Uy, pangape in tawon. Ay. Gimingaw, biyakuhan na imong kasabaan, Lods. Need lang yun ta magbinutan kay kaning layo-layo pa tong sweldo, bugat makay ang luwag, Lods. Pero gapit na kay perteng gaan na. Edberlo Daga. Edberlo Daga. Grabe ngalan, oy. Sada siya ngalan, mga kaudyaka, kay yang mga magpaparay nakabalon. Gikombine, guro, ang X. Sayang mga magpapa. Usa kuno ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Sa usa kuno ka kanang mamaligyaay og mga appliances. Naa kuno mga kaudyaka. Usa ka sales lady. Na stress na kunong sales lady kay wa pagyud siya halin. O niya, kay kuta-kuta, raba kuno ni sila. Daw be, mga kaudyaka. Oh. Ingon ang sales lady, nganay nila, bay. Hi, ma'am. Mga sir. Sulod mo dere. Hali mo dere. Hello, mga mama, mga sir, salad mo dere, hale mo dere.
2: Ay, unsa man day na?
0: Ay, lagi, unsa day na? Hale mo dere, naami, free taste.
2: Oy, kani, free taste? O kani, alik, labun guto malay, apil ta pretest. Oy, libre, makaning pretest.
0: Natural, free gani. Free nga pagtilaw.
2: Sige, pwede na ako, apilo na akong asawa, ma'am.
0: Pwede. Bisa ninyo mga silingan, pwede mag-pretest.
3: Motong gihatag in town sales lady mga kaudyaka sa usa ka appliances ang pre-taste na bago ilang opening.
2: Ay ma'am, pwede mangutana ma'am, unsa din nga pagkaon ma'am, murag lami magay ma'am. Ay, grabe magkaayo nga pagka-plaster yung pagkaon. Unsa din nga pagkaon ninyong ipa-pre-taste ma'am, na may baligya dyan sulod ma'am, basi hindi mo kapalit may ma'am.
0: Ay, kaning gi-free taste? Minudo, sir! Minudo!
2: Ay, okay. Sige, ma'am. Salamat kay mama. Basin biya naibayad paguman, mama.
0: Huwag yung ibayad, sir!
3: Moto siya, mga kaudyaka. Gitilawan in taos magtiayon ang prete.
4: Nakakaloka.
3: Pagtilaw in taos customer.
2: Milahi man yang dagway.
3: Milahi yang dagan sa yang dagway. Kaganina, nag-smile kay na i-pretest. Nikalit magka-aslom.
0: Okay na ka, sir.
2: Luna pong lami, ano inyong ipa-pretest? Napanos man inyong ipa-pretest, ma'am?
0: Ay, mauna, sir!
2: O say, mauna, ma'am! Binuang mo na, ma'am, magpa-pretest mo na luda ni Pandos, mali!
0: Sir! Maugani nagpa-pretest mi ana, sir! Kay inana! Inana, yun ang maitabo sa inyohang pagkaon, sir! Kung di ninyo isulod sa ref, o muni nami bago di rin nga ref, sir! O, by one take one, palitay nami, sir!
2: Binuang mo na imo, ma'am. Pila may down na ng ref, be. Kaya palit ko, be. Luod na po na ni mapandos, ay.
4: Nakakaloka.
3: O, mauna. Nakapalit na ref.
5: Malita.
3: Oh, di ba nakapalit og ref largo mga kaudyaka kay bright po ning strategies kampanya. Gi-pretest ang panos aron mo yung Sher, main ana ang inyong pagkaon kung di ninyo isulot sa ref. Busa, palit na. Palit na og bagong ref, sulod na dito, pag down na. Anaon, Reyna? Mubalik ra po si Lady Antonia, mga kahanginon!

0: kan indah sonata vai maka ki ai maka disco masa dah. Grabe pun muka manin wa mun sayau atau grabe nang biang ipor tato pinangitag sonata para mang ki ai pun mudia. Wow, good ka ki ai mga kaudyaka ki ai. Bisan di mo kabalog sayau mga kaudyaka pangi ai pun mo oi. Di kasi pangilay nang hiwe na im kilay. Shoutout ya kaninyo basi na lipong-lipong na nastatag nanay ha kay. Grabe naka walwal ang atuang sayaw, grabe na kay ka kuan mga kaudyaka. Oh, si kuya mura nagkitikite mo sayaw, pero si lulog-lula ang sinayawan, mura ragi hapon. Oh. Hinay ra nga tsatsa ba? Mura gi islo mo. Ah, shoutout may masyada maguna mga kaudyaka ang keki ay mo manalagsa ba kay para ba? Oh, kay para kung tutalo ninyo inyong kwarta. May bawa ninyo mas dako pag inyong tiyan. Sa connection nanton niya. Magsayaw mo ba para makita ninyo nga bisan unsa yung total sa inyong kwarta mas dako gid inyong tiyan. Grabe po na mga kaudyaka ba? Bitaw natay gitawag mga kaudyaka ha, Nature's Gift Verticure Capsule. Ang nakanindot aning Nature's Gift Verticure Capsule para pawa na si vertigo. Makatabang binis pagpakunod sa kahilo. Huwag ka na bitaw nga kahilo mo mga kaudyaka. Una ang inyong gabatiyon mga kaudyaka. Mura gatuyok ang kalibutan. Kundi ang kalibutan mo nituyok ni mo. Duha rin kayo kapaingnan ana. Nituyok ang kalibutan o ikaw mo nagtuyok-tuyok sa kalibutan. Nagdahili ang yuta. Bisa wa naglandslide. Imo na rin pananaw. Vertigo na di ay ka. Delikado oy. Delikado gyud kayo mga kaudyaka. Muna siya nga labi na bitaw wa nimo wa ka na tagag pagtagad sa imong crush. Unya mura rin kag malipong kalagot kay giingnan siya sa iyang friend nga oy la day pwede. Pwede. Pwede raman good nga friends rata pero atong tinatawagan ay kay baby. Nagkaon na ka baby? Wala be. Kuan ani baby ha, wala ba yung mga daotan ng mga kuan baby ha, basta kay ka akong pasabot baby, Prince Rata, baby ba? Pwede na ka nung mag-friends pa rin yung tinawagay kay baby. Bita mga kadyaka ba? Aga syempre po ang kaning Verticure Capsule, DC 8 pesos per capsule. Uy, ka na mga silingan, hinayin na niyo yung speaker kay maulaw tas atong tingog. Uy, ako rin yung DJ nga maulaw na sa kong tingog. Hinayin na yung speaker kay ma... Lain ba kayo na malibakan taglaing tao? Uy, masakitan ba po ko? Sa man na yung ipaminaw diya nga DJ nga basag makaigtingog? Uy, yung speaker mo'y basag. Pero muna akong pangutanas inyo ba? O muna akong pangutan na paggamit mo sa gitawag na Nature's Gift Nerveflex Capsula para po sa inyong mga kaugatan. Kana bitong inyong mga kaugatan, bitong nga nagluya mga kadyaka, nga murag na ika panusok-tusok. O niya, paminaw ni mo sa inyong kamot og tiil, lahawoy. Paminaw mga kadyaka. Nagmata ba mong morning mga kadyaka nga inyong kumusta ang tanan parte sa imong lawas? Wala no? Muna ay nakasipya ta. Pag mata ni mo's buntag eh, kumusta ba ni mo imong mga kulamo, imong mga tudlo, imong paa, tuhod, balik at ulo. Paggamit mo's gitawag nga Nature's Gift Nerveflex Capsule. Ay natay gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup tag 200 pesos per bottle ni siya. Labi na tong mga anak ninyo mga kaudyaka nga luyahon. Dali ra makalimot, sugoon nimo malimtan dayon. Gusto mo nga bright ang future sa inyong anak? Memo Smart Syrup. Naputay gitawag mga kaudyaka nga Memo Smart Capsule. O para katong mga limtanon diha makainumdom na. Kanya mas klaro ang panguna-una makatabang sa pagpaligon sa tong memorya. Tag 20 pesos per capsule. O mo na siya tong mga produkto mga kaudyaka ha. Lady Antonia, shoutout sa diya kanimo Lady Antonia be. Podyaka Kusmakang Family, Salva Family, Spalanga Giselle. Adias Usamis, request din ko Antonia. Antonia, great akong mahal, Pilegrino, Larigos, sa tulo na mo ka mga anak. General's Angel, Miggy, kani Emily, Larigos, Negros, Lisitio, Sopo, nagbinlod. Shoutout niya kaninyo, ingon man. Ganahan dyan ko maminaw sa imuhang tingog kay Igat. Grabe ba? Igat! Paminaw mo ba? Muna niya akong giingon sa imo. Ang parte sa itong lawas, mga kaudyaka, klasiklasing mga organs sa itong lawas, na siya klasiklasing function. Muna sa pagmata ni Musbuntag, imo ba nang ikumusta imong utok? Mura ba ni nag-control sa atong memorya, sa atong body function, ang atong utok? Importante kay ang atong utok, siya nag-control sa atong huna-huna, nag-control sa atong lawas, nag-control sa atong memory. Munang dapat, sudli na imong utok! Ayaw ko na soko. Onya, ang atong kasing-kasing, maunay gatabang magpam sa dugo, padulong sa atong tibuo kalawasan. Kumusta man imong kasing-kasing diha? Nagpitik pa ba na? O wa na ni pitik? Sugod atong gibiyaan kaniya. Ang imong lungs, unsa may bisaya sa lungs, imong baga. Kumusta man imong baga? Baga na imong baga o baga imong nawong? Ay, sorry. Ikumusta ba ni mo? Tagpila po ng memo. Smart syrup nga pang bata Antonia. Sus, barato ra kaayo. 200 pesos per botilya. 200 pesos per botilya. Oh. At tumuaman mo, mangutana na po mo ang magpalit. Pangita mo mga parmasya dyan sa inyong dool. Inanamoy Nature's Gift memo smart syrup. I-mention ninyo ang Nature's Gift, ha? I-mention ganyan nyo ang Nature's Gift kay mo man ay brand ganyan. Nature's Gift Memo Smart Syrup. O, pamina mo mga kaudyaka. O, ang inyong lungs, mo po na i-facilitate sa oxygen sa inyong lawas. Gina-intake ni mga oxygen o carbon dioxide removal. Nakugtabang na. Inyong barangay kumusta? Inyong atay. Tapos kanid yung atay mga kaudyaka. O, sayang kay nga inyo nang gaabusaran tungkol sa Spirit of the Glass ba? Kung mag-Spirit of the Glass ta, ibutang po sa kuwan, no eh. In-moderate po mga kaudyaka, kay kabalo ba mo nga ang atong atay mo, benay mo, detoxify sa mga chemical o makaproduce, benag-bile mga kaudyaka. Inana kanindot, unya atong kidney. Agoy, mo ginay mo filter sa atong dugo o maka-remove sa mga hugaw sa atong lawas. Unya on sound, pag-remove sa hugaw nga, imo naman gipatay na imong kidney. Ay, nakasipyat na ito. Unsa pa may lain na ito ang mga organ system. Uy, dagan kay tag-sistema sa ito ang lawas, ha? Na ay circulatory system, na ay respiratory, o na ay digestive, na di atong tiyan, itong intestine, itong liver, pancreas, na ay nervous system, atong ang utok, atong spinal cord, atong nerves. Dagan kaayo, napatay muscular system, atong skeletal o mga bukog, mga unod.
1: Bukog, unod.
0: Napatay endocrine system. O hormone secreting glands na thyroid, adrenals, na di tanan. Bright kay ko ba nagbasa mo ko Google god. Nangutana ba mo kumusta inyong reproductive system? Kana bang naada inyong mga ovaries, inyong mga testes diha? Inyong mga unsa pa na inyohang mga pangiyuran? Inyong mga kapital ba na diha? Kumusta man na? Oh, inyong immune system. Agoy kani gyud. Ang atong immune system pakusgan gyud in taw nato mga kaudyaka. Munang natay produktos ni Church Gift Marketing Corporation kay para abag para pakusog sa tong immune system. Shadow di kaninyong tanan mga sugid dig paminaw ha. Basta kay ang tanan nato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa sa inyong duol. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Gatod ka na mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, o Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina!
2: Radio Magbating!
3: Oras, alas 12.
2: Radio Magbating!
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: BBC.lit. Balitan.
4: Kabagdig balkada, ania na ang BBC Daklit Balita alas 12. Gipaligon sa National Irrigation Administration sa Zamboanga Sibuga Irrigation Management Office o sa mga Irrigators Associations sa Titay Communal Irrigation System ang ilang kooperasyon o koordinasyon na aron mas mapalambo ang mga serbisyo sa patubig o produksyon sa ilahang basakan sa munisipalidad. Baguhay lang nagpahigayon ang NIA Zamboanga Sibuga o sa Cluster Turnout Service Age Group or TSGM meeting alang sa Titay CIS Cluster kundiin gitapok niini ang Asusano IA, Y Cluster IA, Balibaan IA o ang Kalawit IA. Aron tukion ang mga resgutanan sa patubig o sutaon ang mga paginahanglanon sa operasyon o ingon man, sayran ang mga haom nga intervention aron mapalambo ang serbisyo sa patubig alang sa mga mag-uumang binipisyaryo. BBC Daklit Balita alas 12, Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong adto.
2: BBC Daklit Balitan. Radio Bagbag. Ting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, may sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, sa palingke.
3: Oh,
2: maligya ko diha.
3: Ano ang maligya naman na?
2: Mais. Sikol.
3: Yung ako bawal mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimula sa inyong bati na mawala inyong kapi sa panawas din sa itong doktor.
2: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilipin mo na kapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Seth Living Testimonies.
6: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
7: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi na sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
7: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Sana all.
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elvira sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
13: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
9: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbangting.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog-at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radyo Magbangting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan. Anyan ang BBC Daglit Balita alauna. Ihatod na usab sa libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM ang nagadayang libreng serbisyo ngadto sa mga residente sa Barangay San Francisco o Gatas, Pagadian City. Isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga panggamhanan nga mapaduol o mas may mga accessible ang serbisyo publiko. Lakip sa mga serbisyo ang libreng medical o dental check-up, legal consultation, haircut, theoretical driving course gikan sa LTO, libreng tambal, hearing aid, wheelchair, sungkod o guban pang tabang alang sa mga nanginahanglan. Inyo nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting Bayindin Webe, Chiril Unyot Lirazan. Dagang salamat o ngayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagbag.

Sinaw. Pasal berlaku sa diferensia sa publik o data, okey. Dulu alho, kung adunahan ka, doon na kay allergy. Kung pobre ka, doon na kay kurikong. Kurikong.

0: Rádio Magpim.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock, radio, rock, rock, ping, ping.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Said Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospitalidad at nagugos ko ginhawa. Nung pasa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Said Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
0: Radio Bagbag Ting.

0: Radyo Magbating.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan, ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup, o niya, napod na siya'y kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang ni kaninyo tanas tunling sa mga garay. Pagkala sa mga bangkil ning sakit nga miukob sa tumang kagay. Bisag ibugha sa mga tambal di malaksi, lubas ka sa mga bahay. Wa ka pamunga ang damgo ko sa yuta og napakiya sa pagsangi. Bulog sa luha kong midahili sa kasakit kong gibati. Huwag bugto ang akong pag-antos gikan kaniadtohang tudgaron. Labi na niadtong sakit na luya ako di halos makabangon. Sagbayan ko sa panahon, buhot ko ng mahagsa sa kamatayon. Kinughan ko daw na lumos sa luha kung mibanaw sa kamasunog. Niadtong lawas ko daw na baho ug mga langaw midapo sa pagbantay. Ako nadugta na sa pagtamay, miadtos panagunta pagpakamatay. Panakita ko ang puting panganod, yulma daw gapas sa mga uhay. Nahinumdum sa damgo nga sa kawili, giluwas pa didtos nagbitay. Kasing-kasing ko karon sa kalagaw, giguba na sa mga tango. Sama di na maayag tambal, nalang kanako gisustin. Bagyos kalisod milarot sa lugi bisag ang mga sinsiyo. Bukid sa damgo midailo sa kimba sa kapildihan. Apan ang banga kong puno sa pagmahay, gihagbong ko gayod sa atabay. Ang kabugat ning yugos pagsuway, mapailubon ko ng gisungay. Hangto di pa ako munaog sa gahong sa malinawong pagpahulay. Singgits pangaliya ning pag-antos, ipalanog ko na sa pagsumpay. Dios sa langit nga makagagahom ako intawon kaluya. Tunob ko sa baybayon ni mga pag-antos intawon mapana na. Mahigugmaon mong kamot ang musapnay sa ako

0: Isang gabi sa piling mo. Maita po na isang gabi, eh. Di na pwede mo isa kasimana. Atod kaninyo sa pinaka-the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuon mo nga, hyping rana, kabalo ka na, pareha rana tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha ra ba siya o dili. Oo, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kisa ganyan totong pangalan, sir?
2: Gilbert Cano, sa Silaway po lang ko sa Mugadil Norte.
1: Unsa mo yung gigamitan na ng Wonder Herbal Oil, sir?
2: Padang ulo, ako si Moto, then itagol na po sa Akti, then Haplas, Pamaol, ito kalawasan. Ibu kaya siya kay, gumani mo Haplas. Ay saan kayo yung ginawa, performulan, wala mo po ng sakit sino. Lawas, yun, isang buwan na ng, na yung mga pinakaglamok, nakaglamiga si mga plasan, mawala man po. Nindot siya kayo sa gamitin, kay, ground ba siya tanad, si sakit sa tiyan.
1: Okay.
2: So, isago lang sa tubig na ininit, patakan lang patak po.
1: Gipatakan ni mo ang ininit tubig?
2: Oo, oh, yun, inunan ni mo, kung man, paninton ka din. Wala din ng sakit sa tiyan, magutot-tot din ka. Nindot siya gamitin. Anong wala ko sa kanyang gagamit yung Wonder Herbal Oil na produkto sa RHC Trading. Gamit na mo kay istingigin ninyo, hindi mo ganahan. O makatisting lang mo, yaan din nyo yung unang haplas ng panggamit.
1: Ah, okay.
2: Dahil din mo ang Wonder Herbal Oil.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ito, epektibuha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oo. Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, ni piske nagtambok, baga kay gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, aniya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Gilbert Tano sa nagpuyo sa Silaway Pulak sa Bukarong Norte. Si gamit sa Animal Vita, sa gigamit ako sa aking baboy. Wala pa magpuri sa baboy, ako nagigamit sa Animal Vita. Ito din yung pangatog sa panganak niya. Sa unang panganak niya, may anak siya, dosi kabuhok.
1: Dosi kabuhok?
2: Anak niya, oo, oh, dosi. Mm-hmm. Mayroong anak, isa doon panganak niya, ng anak siya, dosi kabuhok, punas din na siya buhi, dagko. So, insog kayo. Ngayon, ang tod ka ron, animal baita, gapo na nga akong gigamit nila, kaya huwag man sila eh, sakit-sakit, wala may ingo, purga-purga, wala, animal baita, gaya na akong gigamit sa ila. Nang magpasalamat yun ako, kaya karon, dagko na ang katong dosi kabuhok, kaya ang tulog ko, buka kong yatag sa akong pagmangkod kay 14, magkabuktoto siya akong anayon. Kaya diskiti na sila kabuk. Nakaroon nga dag ko, nakasak. Pero buros na po. Wala to suka, doon wala na ko gamitin ni Malbaita. Katupa, nakaanak, titi, kinatasan niya, pulo, onti, mura na.
1: So nidaghan siya pagamit sa Animal Vita?
2: Oh, nidaghan.
0: Amiteng, Wonder Animal Vita, pero sigurado niya, Wonder Banaba Plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: O niya, kumusta man ang imong paggamitan ng Wonder Banaba Plus?
3: Nahira sa uban ako ng pilawan, oy.
1: Bago pa ka naggamit ng Wonder Banaba Plus?
3: Bago, bago pa. Namang ko silingan po na mo, nga nagamit ba? Nangay man sila kay, wapo ko na, sulayira ko ng Wonder Banaba Plus, nga nas magsalitan ako. Tulayin na lang kay maayo dyan ang tambala nang.
1: Oo. Oh. Nga nung nagamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
3: Ay, ang akong sakit. Akong likod dyan akong hibate.
1: Mm-hmm.
3: Sakit yun. Ayun, nung akong mga paa. Maunang mag-exercise. Exercise na lang kung ko kay kerti masakita kay 64 nabi akong edad.
1: Mm-hmm.
3: Nama ko ikuan ka ng UTI.
1: Naka-UTI.
3: Sakit lang akong likod akong batang akong hilid.
1: Mm-hmm. O niya, imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. O niya, karon, kumusta naman?
3: Wala na. Din ang ihi po na po. Nidagan na.
1: Nindot yun kayong magamit anang Wonder Banaba Plus. Yun ka nun na eh. Kinsa ni pangalan?
3: Juan, sir. Binbinida. Nida akong ngalan, sir. Nida Tadli. Tagamukas, Kulambogan.
0: Ngunana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Mga cards, tagasano si Kison Bugidnon ko pagaray ko kapin family o gasas family from Lonely Girl. Pagaray na kong kaoban sakay sa mga guwapa gingging. Analiza Dudong Resgutalak, Sambuanga del Norte. Pagaray ko is Mercado Katipunan, Bal Baruno, Amaro, Di Mazuhid. Salamat, Kuya Cards. Garay ko akong wife, si Arlene Niza, dali sa Jimenez, Misamis, Occidental. Ako mga silingan, silang Nina. Rodil og Abby, akong maguwang, des Bukidnon, si Florian Sao, sa Kisulon, yung anak, si In Flor. Og Jane, mga apupod, akong maguwang, thanks from Joel Jokson. Always yung naminaw sa makabatandog mong mga bala. Garay ko sa nang naminaw sa imo from SD Alimbog sa Pito Farm. Garay ko akong maigsoon diya sa Ginikulalay, Dina, Sambuanga, Dulson. Imo di paminaw diya sa... SM Uptown from Nestor Inupia de Sidio. Salamat ko. Garin ako kong bana si Alec, ako mga kauban kang Rickmar o kang Nor. Risad any from Panyangan, Mantika. Ay mong kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya naginabog. Vitron Drops na. Kala mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
1: Kinsa ganini ma'am, palihog?
4: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Davao Norte.
1: Sige, sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
4: Epektibo gyud kayo ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayo ang lawas, so niya ganahan na pagkay siya mukaon, labi na ka ng bisan, wala gyud kay sedan, mukaon gyud siya niya. Sa una, nga wala pa siya ka-take og Vitron Drops, ginagunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, nga masige po siya sakit-sakit, nga wala pa siya ka-take ng Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gyud kay siya niya. Hyper na pagkay siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan, dili kay maminaw, misasara mo kuan ba kay tungkol sa yung ka-hyper. Nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga uban diha nga wala pa yun ka kuan sa ilang mga anak, mag Vitron Drops na yun sila. Ay nindot yun kay ang Vitron Drops.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba? Sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup na. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
5: Kinsa ni ma'am?
6: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayo ko ng Vitron.
5: Unya, ma'am, human o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron syrup, unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
6: Ngayon siya nga, lami ko no, isa, palitin niya ako na po usob amain ko. Sige, unga tayo kwarta mo, palitan na tikaw ano, ano po. Lami yan ang syrup nga, mutumar ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright di ano, no? Kay, naanam siya nga, palitin ako usob ma kay lami kay imnon niya, murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
5: Sige, nai. Daghan kaing salamat, nai, ha?
6: Sige, salamat sige. Po, ma'am.
5: Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Raminawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron tablet.
7: Ako, si Koan, Colin, Lusada.
0: Taga?
7: Kanya, nagtuyo po sa Koan, tubo-tubo, kagwait sir Gading Sol.
1: Sige, Salty Amy, unsay imong nabantayan sa paggamit aning Vitron tablet?
7: Ang ako na kuanan kaning paggamit sa aning Vitron tablet, kay dilimanggad ko kato, unya, huwag matulog ko. Piyong-piyong kong mata na ko, hapit na lang maadlawa ko, give ko katog, maunang nakabati ko sa radyo nga na di ay Vitron tablet para sa mga kuhaan ka ng dili makatulog, insomnia. Nag-testing ko, pagpalit, unya, piniro ako gipalit, upat ka buok. Unya, kay, nakaangayan ko, makatulog man ko, karon maunang yun ako ginintun, Vitron tablet.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay sa Palabrika family from Rosalito Adolfo Liliungan Carmen Cotabato apo sa Liling Purok 19. Garay kumakauban sa Tapay-Tapay Angelica Fishing ang mga Pocotiro. Silang Ulik Moreno Ramil Ramas Helbran Junil Uyao from Romeo Cayanong Kimaya Asaan. O dahil si Jay Honor Lipasa. Musta lang ko sa mga Salazar family o Pakatang family. Tugup Kalawit Sambuanga del Norte sa Palalian Kalawit Sambuanga del Norte. Kang Panulin family o kang Galion family. O Eric Pimentel family o Bukan family. Ogbot o labi na sa akong inahan o akong mga maguwang si Jesus Lipasan o Alma Ogbot o si Lisa Lipasan family. Salamat sa pagbasa Kuya Junior Lipasan. Taga San Roque Kalawit Sambuanga del Norte. Kato mga high blood ron, naminaw na to karon. Ay lang mo ka high blood, pag-inom lang mo Wonder Cardio Care. Kaya ganyan, Wonder Cardio Care, dako ning tabang para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana, high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mauna, hinungdan nga, mahiwi imong dagway, mautro imong linakwan, og di gyud ka swerte on, wa pa siguro babalhin imong birthdays November 1 og 2, ana ba? Mao nang bantayana na nimo nang kanang blood pressure, mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayo kag kuan, ay kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Wonder Cardio Care makatabang na nimo. Aron malikayan nga kanang birahan ka stridor nga high blood. Unya, katong mga almoranason, di man gyud pagganahan mo istorya siguro na ka ana, limod man gyud pugka kay uwaw po nang naka almoranas, pero pag naa ka ana, sekreto lagpalit og Wonder Himo Aid. Kay kanang Wonder Himo Aid, makatabang na anang imong almoranas. Ha? Oo, oh, pwede ra. May problema. Pwede ra man kung nag-iswat ni mong papel. Unya, itunol ni mo sa mo ang kanang mga sales representatives diha sa tindahan. Aron nga, di na kay ka mo vulgar og istorya bang upalit kag Himo Aid. Pwede po mo imong kagisugo lang ka, ana. Kay kanang Wonder Himo Aid, makatabang na sa dunay mga almoranas. Ha? So, pasuway, palit lang. Kanang testing eh, God. Pwede naman ganun di ka magpalit og daghan o sa kastab lang sa palito ni mo. Napuo man na kabuok. Kanya, purbahan na sa ni mo God kung panalitan o makita ni mo nga may magigipikto ning Wonder Himo. Eh di, balik-balikan lang po ni mong palit. Ana, ramay sekreto, ana. Katong-atong mga kaigsunan, itong gididaan sa pagpangapi. Ganyan mga panahon, ganyan na mga kanabang kuan ba? Kanabang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kanya atong Wonder Herbal Coffee, wabali ko'y daw kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di po ka ni kulbaan kay nindot man ni kay mo po ni herbal kaping akong natilawan nga dili pod lang to unya dili pod man imong herbal gyud ba. Lami gyud. Sa lakton ka pag story lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig at mga kaigsuunan hangat. Kanigin atong gamiton ng Wonder Herbal Coffee. Parti lamia. Lami yun ng Wonder Herbal Coffee. Mga pinalanggan di paminaw. So katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Katubitang mga naminaw na to karon nga mga kanabitang si tawag anak breadwinner. Kanabang ikaw mo'y gabuhi sa tibok pamilya, imong income mo'y kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ano ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi nimo dili pa ka pwede magsakit. Ginahanglan perminti kay himsog. Ayog sugot nga magsakit ka. Luoy imong pamilya, magkautang-utang mo no'y every time magsakit kay wala may kanang source of income, namo ko'y mga trabaho nga, dili 15-30, kanang daily, gud ba? Palatan, kanang trabaho sa, kanang vulcanizing, no? Kanang, di ba? O hilantan ka, di mo ka kapang bulkit. So, wala d'yo kay income anang adlawa, no? O, gawas anang katrabaho kag kumpanya, di ba? Kay, o hilantan ka, basta mo justify lang, swilduan man ka, no? 15-30 man ang swildo. O, kanamang kay, walo ka adlaw nga, kanang sick leave, na kay, walo ka adlaw nga, kanini ang vacation leave o sa RSB na sa uban kay tag ano man na 5 days man na o sa dulo mo nag 5 days mo siguro no oh ini na ba pero kung ang imong trabaho ka na bitong trabaho karon nya para na mag drive ka og motor Ang imo biyang income anak, kana biyang imo pag drive babalhabal. Pag dili ka ka drive wala ka income. Mo nang dili ka pwede nga magsakit, no? So ama imong palabihon karon mo gasto kag palit og 100 C plus. Ngay mo gasto mo kana, mo inom kag 100 C plus kay vitamin C mo na para di ka subawa, nilanta ni ka magsakit, no? Oh, kaysa di ka mo inom ani unya possible na imong adlaw magsakit ka unsa naman lay atoang para sa pamilya, no? So katubang mga ang trabaho bitaw ma-expose sa init, ulan, unya dali ka magbalatian. Pwede na jud ka mag-vitamins. Ang tao magud kinanglan mo kutag vitamins good. Kanang 100 C plus na capsule ana. Oh, para sa mga adults na apoy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old para dili magsakit imong anak kanang eskwela, dali magbalatian. Kanang 100 C plus. Ay mo kalimot sa ngalan. 100 C plus. Inyo nang gamito ng atong Wonder C Plus, mga pinalanggang digpaminaw. Garay des Barangay Miglamin, kusugay mong program. Magaray ko akong bana, nag-drive, request lang kong kanta para sa iyo from Tampilisan, Sambuanga del Norte. Regards, labinas na ng naminaw sa Soriano Family, Alagos Family. Naminaw ni mo Kuya Cars from Jaime Soriano Jr. sa Pura 4, Violita. Salamat sa pagbasaan. God bless. Aray Kuya Cards ako mga anak, Mary Joy, Marlon, Milboy, Mary Chris, Piling, nag-greet si Carmen Bakaling sa Mantik Tanggob. Salamat Kuya. Aray ko sa Lamana Contreras Family, Mayuman Family, Sularon Family, Yango Family, Lagunday Family from Merlin, Mayunan. Aray ko sa Vergari Family, Kaliwa o Romangka Family, labi na kay Nang Bini. Everyday good na minaw sa iyong programa, nagpag-aray si Janet Romangka, Dris Dalangin Muslim. Garay ko sa akong anak, si Gabriela Hapiza Balidor Family, Cantaruna Family, Ripunti. Greetings coming from Gabs, from Bismarck, Don Carlos. Atuning balakan, mga pinalanggang digbaminaw. Ako nahanduraw ang mga panahon kita nagkauban. Dihang gitugan mo kanako, ang sud ni anang imong dughan. Matod mo nga, ako lamang ang bugtong mong paglao. Sama sa bituon nga naghatag og kahayag sa madulom nga kagabi. Nadani mo ako sa imong mga pasalig og panumpa. Mag-uban kita sa altar sa kaminyoon uban kang bathala. Nahinumdum pa ako nga dito sa ubo sa tulay kita naghinaguay. Ipakaingon ko nga wanay pagsuway nga mudangat sa atong pagminahan. Nagtuo ako nga matuod ang tanan mong mga pulong at tubangan sa akong ginikanan. Sa kahikurat na kadawat akong suwat nga sa binuhat nga gipuli mo kanako nagagikan. Sa kalit lang ikaw na hana og kanako wala ka na mo patimaw. Nakiguban ka sa laing binuhat na nabulawan sa imong pananaw. Nagbakho kining kasing-kasing na puno sa kagool kay ako imong gitalikdan. Ang gugma ko kanimo way makapukan gawas lang sa kabubuton sa kahitasan. Hingpit ko ikaw ang gihigugma sa kasakit o galipay sa atong panag-uban. Apan sakit sa dughan, kaysa laing binuhat ikaw miuban o nakiktaban. Hinahinayan ko na lang sa pagmaymay kiningway kalipay kong dughan. Ihangad ko na lang sa kahitasan ang kasakit nga akong gitipigan. Aromahikalimtan ko ang gugmang limbungan nga akong gilauman. Kumagaampo sa makagagahong na makabuot ko ang hingpit kong paglahong. Gugmang limbungan!

0: Kumusta ka, aking mahal? Alang to kanin yung danan, mga pinalanggang tigbaminawa. Pero madun ako, ano mo ko'y oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radyo Magbating!
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating!
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: BBC Daglit-Daglit Balitang-Balitang.
5: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada sa Nenang Daklit Balita Las Tres. Gipahigayon sa Department of Migrant Workers Regional Office 9 na region.
1: Radyo Magbating.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyo ko aninya.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Radyo Magbating.

0: Banting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may... Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Maying adlaw mga kaparagis, karon usa ka magtiayon ang nakaangay sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sir, mayong adlaw ni Modoya. Palayo ko si mong pangalan, sir.
4: Former Municipal Councilor Andres Aceron Navallo Jr.
3: Sir, permente ka magpalit diri og Bilabila Liniment Oil. Unsa imong ikasulti karon nga kanunay mangyo ka magpalit ani?
4: Piktibo kayo. Nakuha dayon ang akong panuhot. Inighaplas nako. Diretso mga ora mismo kuha dayon nya. Duna pa kuya kuya tiran ko. Kuha sad. Di lamang ka na ang makakuha ana. Musod yun sa akong kapukugan. Bisan sa likod, inighaplas na ko. Wagtang dayon ang tanan. Paragis Bilabila Liniment Oil akong gamiton.
3: Sir, ang sa imong mas kurya sa mga wala pa nakagamit aning liniment oil sa Bilabila?
4: All listeners nga wak pa makasuwain ini, mo gamit yun mo. Apil ang kapsul nga dunay vitamin C nga gigamit po sa akong pinangga nga kapikas nga si Nonita Sulapas.
3: Ang imong asawa sa nagamit o Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, unsa day ang mga sakit nga gipamatay sa iyang lawas?
4: Yang ibati ang arthritis o diabetes. Nagliwang yun siya tungod sa diabetes. So, kanunay yun siya mo, ako'y magpalit mismo din sa Grada FM sa capsule kay epektibo kayo, Paragis Capsule.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Ting Ting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og framing services para sa inyo mga picture bisan unsa ka daggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga signages sama sa Panaflex nga hayagayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mugama usab sila og commercial og personalized calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po nung aking mga kasama, trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero

0: kutsinelas!
1: Aray, nainambam ka pa ba? Na itong salamita nga, wala patay anak?
2: Yes, Dudong. Nga na ikaw, Dung, nainamdaman mo ang atong timsong?
1: Oo.
2: Mauni.
1: Isang

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting.
5: BBC.lit. Balitang.
6: Kabag ni Kabalkada o sa kamayang hapon, aniana ang BBC Daglit Balita alas 4. Malipayong gipahibalo sa Social Security System ang ilahang mga miyembro na mamahimo na kini nga makapahimulo sa Emergency Loan Program sa SSS na ilahang ma-avail karong panahon sa kalamidad. Matod pa sa mong buhatan, mukabat sa 1,000 nga doon na sa 20,000 pesos ang ilahang mahulam at dipindi sa kwalifikasyon sa matag miyembro. Maghirangat sa long term, doon na matod pa 7% nga annual interest rate o gunom kabulan ng payment moratorium o magsugod nga bayaran ng ilang utang alang sa ikapito kabulan. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
5: BBC Daklit Balitang.

darling, bakit ako na may disente? Ako'y dehins, jumijingle sa kalye. Pero bakit pinagpalit kay Brownie? Hindi ka pa ba niya nang

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Bip. Radio Magbating. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Time check, Pilipinas! It is 5 o'clock in the afternoon and PCSO is ready to turn up the energy to the max this Saturday, August 15, 2026. Welcome to another edition of the PCSO Lottery Draw. Ready na ba ang lucky 2 and 3 numbers ninyo? Siyempre, dapat yes ang sagot nyo dahil handang-handa na rin ang mga papremyo from 2D Lotto and 3D Lotto games. And in just a few minutes, malalaman na natin kung kayo na ang next Lotto winner. So stay with us for the next 15 minutes and stay glued on IBC 13, DATV, or our live streaming channels. Pero syempre, as we always remind everyone, maging responsible players po tayo. Always play within your means at tandaan na you must be at least 18 years of age to be allowed to play and win in any of our games. At para makapagsimula na po tayo, let's now welcome some of our Lotto players who will witness and certify our live Lotto draw. At kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And of course, assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Bago tayo maglaro, narito muna ang highlights ng pre-draw procedures kanina.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Here we go, mga kalaro! Oras na para malaman ang masuswerteng numero. So get ready with your tickets at tara na! Let's play Lotto!

0: Lotto players, ihanda na ang two numbers ninyo. For only 10 pesos per combination, you win 4,000 pesos if your two numbers match the 2D Lotto winning combination in exact order. Pwede ring mag-rambolito system play kung saan 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. To all of our Lotto winners, within 1 year, pwedeng mag-claim ng inyong premyo. At narito na ang ating 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 15. And the second number is 1. Recapping our 2D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw, we have 15 and 1 in exact order. Maswerte naman kaya ang three numbers mo? We will find out after this reminder from PCSO.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Pilipinas, oras na para sa exciting prizes ng lucky 3 numbers ninyo. This time, 4,500 pesos ang instant papremyo pag nagmatch ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. And if you win via the Rambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. To all of our game players, please play smart, play safe, and play responsibly. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 5. For the second number, we have 6. And the third number is 0. Again, our 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 5, 6, and 0 in exact order.
2: 106.2 FM. Sa laong nga kahiubos. Kung higugmaon lang ko nimo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
3: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
4: Dili ako mau ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
3: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: o ganon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Wa ko mo demandi mo bisan unsa aron imo ni buhaton. Kihatag ako ni mo ang tanang pagsapot. Bisan kano sa wa ko mangayo ni mo butang adi ni mo makabuot. Kung nakasapot ka lang, ang ako lang ikipangayo maoragin ang imong panahon o presensya. Bisan mo bu lang ang panahon. Wala na ko pangayo ang tanan ni mo panahon. Bisan sa makadiyot lang ay kayon malipay na ko. Kana lang ang akong gipangandoy gikan nimo, Randy. Kana lang.

0: Hinalay ng sabot ako yung sultin mo do, ha? Pero ganina ba? Kita ko sa ibuhat na siya mo ba? Bida. Sa tinood lang, no? Luoy biya taon ko yung tanaw ng ilang bahan ko niya sira. O sa, labay, sa laing bahay saan sa akong nakita po ba? Akong nakita kung unsa kadako ang iyang kaubos ni mo. Kato yung kayo mo? Oh. Klaro yung kayo. Soko yung kayo siya ni mo. Di ba? Batay ka na? Binaudye, kupukasa ba?
1: Baywa ko kayo ba kung unsaon ako siya pag-explicar, aron masabot niya nga kung gustong buhaton. Kung ibaw pa lang siya nga, wanin na ko buhata, alang na ko. Apil siya ni.
0: Eda. Bisan. Awin mo ba? Basta, para na ko, basit gusto siya nga, naarakapirmi siyang dool.
1: Pero, di mo kumalayo niya. Ngiara ko.
0: Sa pagkakaroon lagi. Ha? Sa pagkakaroon. Pero wala may ba sumabot ay, bida.
1: Kung nagtuo siya nga mangita pa kong lain, murag imposible na. Nahibaw siya o unsay akong gibati para niya.
0: O lagi, kibaw ko na. Pero ang problema kay di nang siya maminaw ni mo. O nang diligid siya ang kasabot ni mo. Ha, pero sige lang. Alag ka bala ka. Akong subayan sa pagpakisulti ha. Basi pa yung manghilan o maminaw siya na ako.

0: Milagro nga nagdaakan ako ani.
1: Milagro ko taon. Manibaw mo kung ganahan kayo ni.
0: Ay na lang gud pag minaot ko id. Masarap nagtuo ka nga wa ko makasabot.
1: Ha?
0: Gusto kang mahibaw kun nga nung wa ko'y maayong pagtagad ni Randy, di pa? Magligo-ligo pa mangyo ka oy. Naibaw ko mo na imong tuyo na ako.
1: Kon, kinang ang tinuod. Naibaw naman ko sa rason.
0: Ha? Buot mong ipasabot, nisulti si Randy ni mo?
1: Si Django, sinisulti na ako sa tanan.
0: Huwag ko makagusto sa iyang gibuhat.
1: Pero di naman sa tingali ba ti iyang gihimo, di ba?
0: Pero di na kinahanglan nga iya pa ng buhaton pa
1: kayo. Ay, o lagi. Pero makasabot ka sa tingali kung nga nung iya nang gihimo, di ba? Ngayon kong ina. Ngumusugot ka lang nga matapos ang inyong maing relasyon tungod lang anak.

Bisan giunsa na ko papiyong ako mata. Pero di gud ko makatog. Ay. Ingunog may hinay nga ako sa hangin nga misuot sa kwarto. Di yung tumiagi nga, sirado mga bitana. Kaya, karumbawa. Kung karumbawa nga akong nasimutan, kung ako masayop, baho karoon ni Bruha. Di ko may mong masayop. Iyagi nung baho. Masayop pa sa batan eh. Ni alasad siya sa kong door. Ni agad siya. Akong tanawang sa kawas.

0: bisag nagtalikod ka. Nahibaw ka nga nagpaingon ko nimo. Huwag ko magtuungan ning orasa sa kagabion ni Akas Amo. Oh. Nga nung mauna yung imong reaksyon nga gitan ang kunin mo, ha, bro, ha?
1: Ay, nahingawa lang.
0: Sa unsa? Ha, bro, ha?
2: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
3: Ever since nga nakatry ko, ana, naanagid ka ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang ganda na ako. Unya, dili mapag gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
2: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Giapod-apod sa said Marketing Incorporated.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Kapundo na kong gibate, may sakit akong kilid. Nakaihit na mo kong dugo, gulado sir. Sakit na yun ayo akong kilid na nakaihit na yun ko og dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kugon o panyawan. May palit na yun ko og tagsa kapak. Kada pa ito oras mo, tumar ko. Ah, 1 week sir, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong gibate. Nakahantog ka rin, nagmintin ako. Kahantog ka rin, naayon ako. Gunikan sa kugon o panyawan.
6: Kung saan may pangalan ni mo sir?
5: Pablito si Modlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bista.
7: Gulyat, ano ka?
8: Sakit akong kalawasa, Jen. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha.
7: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og said liniment oil. Mauni milagrosong haplas nga hinimo sa said marketing. Muwag tangnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa said liniment oil.
8: Wow! Dali ka upayan ang akong gibati niyang yaplasan ko nimo og said liniment oil. Tinuod yun nga milagrosong Rusong Aplas! Said Liniment Oil, produkto sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
9: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo ug pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas. Paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-Sed Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba ug panyawan herb, ang Sed Panyawan Garlic Capsule kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa Sed Marketing.
0: Unsa'y pasabot ni mo sa imong gisulti?
1: Nahadlo ko nga tungod sa imong buhaton, mawa kanimo ang labing importante sa imong kinabuhi.
0: Bruha,
1: musugot ka ba nga mahitabo na nimo?
0: Naibaw ko nga naibaw kastanan nga nahitabo sa akong kinabuhi karon. Uga ako naging nasiguro ning higayon na nga di ikigidsama na mo. Way normal nga tao nga mahimong mahibaw sa mga hitabo. Bisan kuno, wa siya diya.
1: Wa ni mo to baga ang akong pangutan. Masugot ka ba lang nga mahitabo ang akong gikahadlukan?
0: Nakahukom na ko. Sa ako nang gingon, wako'y laing tuyo ning akong buhaton. Akong giisip ting tanan nga akong kahigayunan.
1: Dili ko mahimong pugngan ka. Imo na nang pagbuot.

0: Guti, ma'am.
1: Kwan kring.
0: Sulod. Agsanod na ko. Kaya nagpaabot siya ni ma.
1: Salamat.

0: Good morning, ma'am.
1: Lingkod. Maayo kay dito man ka sa oras nga akong gisulti.
0: Ah, oo, ma'am. Ano magina? Kay ako man mo'y nagkinahanglag trabaho.
1: Dawata.
0: Mao
1: ka nang yawi sa sakyanan ng imong driver.
0: Wala ka na ta, ma'am?
1: Dili ako ang musakay.
0: Ha? Aw, kun mo na kinsam day?
1: Ang akong anak.
0: Oo, ha?
1: Tudlo isya sa sakyanan.
2: Ah, ma'am. Dali, sunod na ka.

0: ano dara? Nga ka na? Ano ka na? Ano yung sarak yan?
1: Ah, Moni?
0: Chilan. Yayo, manin magtan.
1: Kamahal lundi yan eh.
0: Ako ayo. Mano ha nga, magamat ngun ka kung mag-drive ka niya ng sakyanana. Dili ka na pa rin sa Jeep, mga imong gidriveban.
1: Ha? Naibaw ko sa kong gidriveban?
0: Kayo. Og, ikaw di ay ang napiliang man.
1: Anong gi-head to foot magkunin mong tanaw?
0: Wala lang. Para na ako, may pagkapili ni ma'am. Nga ma'am yung driver sa ehag anak. Ang problema, kung makauyon, bas niya ni ma'am.
1: Unsa?
0: Humani mo gandam sa sakyanan. Balik ug sa kastaas undong. Kasabot ka?
1: Oh.
0: Okay. Diya sa kandang.
1: Unsa mo kayang ipasabot? Sayang gingon nga. Maayo lang magkauyon ako ang iyang anak. Ano mo ka dahi?

0: May lalaki siyang gidasa upos. Siguro, mo na kito ang giingon ni Mami nga iyang nakuha nga driver nako.
1: Maayo kay nakaandam ka na.
0: Yan ang action kag pahiyaw mga nitinaon ako.
1: Nakauyon lang ko sa imong hitsura. Katahaan ka.
0: Mao ba?
1: Lingkod. Magdungan kita sa pagpamahaw. Akong ipailan nimo ang giingon nako nga imuhang driver.
0: Ha?
1: Pasudla siya.
2: Ha, ma'am.
3: Nga na siya, ma'am. Sige na, sulod, sulod.
1: Oh. Lingkod. Siya ang akong giingon ni Morina, si Randy. Randy, siya ang akong anak, si Rina.
4: Good morning, ma'am.
1: Kaon, Randy. Dungani kami.
4: Ha?
1: O ginikahuman, ihato na ni mo si Rina.
4: Ma'am.

0: mga higana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
3: Asa man kaning palit og sabon ato nga SED Celebrity Kojic Soap?
4: Mihati sa description ba? Nga na, yung patatubog duha pa. Box.
3: Sultihi daw mi ma'am, unsa experience nimo, paggamit nimo, unang gamit nimo sa atong sabon.
4: Unang gamit na po ma'am, pagikap na po sa kong banin ma'am, look, kanang humo kayo na kong mga gamit na ito. Ganahan kayo sa sabon.
3: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga SED Celebrity Kojic Soap, ayan.
2: SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap.

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: Radyo Magbating.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services.

0: Rádio Bagbagim.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bagbagim.

0: Rádio Bim.
1: Set Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Taas siya na nabastidan na tabangan.
3: O anang, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
1: Living Testimonies.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
6: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Radyo Bagting.
7: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aromasayon muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagbamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugran sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hubaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway o bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
8: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
9: Amen.
8: Mga igsuon, mga higala, mga kabelkada, aniya nasab kita nining ato ang programang ipata nga sato pa maablika ngagikan sa sulat ni San Marcos kapitulo 7:34. Og dinhi lamang mabati sa ato ang pinakakusgan nga Radyo Bagting sa DXBG AM 756 sa dial sa inyong mga radio. O mga igsoon, sa dili pa kita mo padayon, ato usang itunol lang ato ang mga pag-ampo ngadto sa atong labaw nga makadaggahom tungod kay wala kita mahimo kun wala siya. Atong itunol lang ato ang atong itugyan atong mga talento kahibalo o uban pa nato nga mga hiyas isip sa pagpanudlo sa atong mga kauban, makaigsuunan, diha sa kahanginan o dalaygo nato ang Ginoo nining sayo nga kaponon. O ato usab nga itimbayang atong kadumalahan diri sa ato ang pinakakusgan nga Radyo Bagting pinanguluhan ni Ma'am Vanessa Tumakmol Pastilan. O sa iyang mga kauban, mga personnel diri sa Radyo Bagting o diha sa Pikas Lawak nga ato ang technician si Sir Nicky. Mayong hapon ka natong tanan o ato apod nga ang ato pong security guard nga nasa gawas, sir, mayong hapon. O nga to usab sa ato ang kura paroko diri sa San Jose Pares, si Father Gilbert Hinguni o sa tanan nga mga kapilyahan nga sakop sa San Jose Pares sa Zone 1 o Zone 2, mga chapel officers, mayong sayo nga kapunon ka natong tanan. Usab nga to sa tuang Father Rini Herrera, anaakaroon sa Vincenzo Sagon, nga ang ato ang siyang ato ang spiritual director sa Catholic Faith Defender sa Diocese sa Pagadian. Usab nga to kang Father Rolando Raffol. Nga kumusta naman ka, Dre? Na-assign ka diya sa Pitugo.
9: Pitugo, yes.
8: O nindot unta nga mubisita ka diri sa atong programa nga isip ikaw ang amahan ni ini nga maong nga programang Ifata. Kumusta ka diya, Dre? O usab nga to sa ato ang mga opisyalis sa CFD Diocese sa Pagadian, pinanguluhan ni Brad Rogelio Caliso,
9: yes,
8: ang ato ang chairman o ang duha ka mga vice president, si Bro Kenneth Alben Bustamante o si Brad Esteban Niharda, sa atong secretary si Brad Rucham Lauranilla o sa ato ang treasurer si Sis Elmi Enriquez o ako si Ading Tura ang PIO sa San Jose Baycaret o usab sa atong kauban si Brad Frank, siya na lang mo pa ila mga igsoon o
9: kana. Mayong gabi kanatong tanan mga igsoon ko diyan ni Kristo, no? So ako di ay magpailaila sa akong kagalingon si Brad Franklin si Sardinia sa taga Labangan, Our Lady of Fatima Parish, no? Ha? Kumusta mo diha sa Labangan, no? Ako gikumusta o gipasalamatan ang among kura paroko nga si Reverend Father Pipito Suarez sa iyahang makugihon, no? Ilabi na gyud sa pagdumala niini sa parokya namo og ilabi na pud sa atuhang mga listeners karong gabi una na naminaw karon, no? Kusog kayo dito sa amo sis ang Radyo Bagting labi na gyud ah kaning programa nga Ipata. So by the way ako po sad ikumusta pud ang ako mga kumpare nga mga CFD diya sa Labangan, especially kay Bro Kenneth, paring Kenneth Ranyoa sa Old Labangan o si paring J. Corpus from Upper Pulacan, Labangan. And especially sa atong kauban po na si Steve Albahir from Santa Cruz. Maulat to, padayon ta sa atong programa karong gabi una, sis.
8: Okay. Tungod mga igsuon, kay karon nga adlawag sa ulog man ang solemnidad sa pagpasaka sa langit ni Birhen Maria, mutuki tag pipila ka kuan ka pagtulunan bahin sa iyang nganong gipasaka siya sa langit lawas ug kalag. Brad, ikaw mo'y birada.
9: Okay, so ang atong pagsusi bahin sa assumption, no, karon kapistahan sa atong Birheng Maria nga pagpasaka, no? Lahi po itong nagsaka o sa pagpasaka. Oh. Ang pagpasaka, na ay nagpasaka na diya, no? So, muna ang kalainan sa assumption sa ascension, no? So, kanong balik ta sa atong topic ko karon sa assumption, no? Usa ka solemnity sa liturgical calendar karon sa atong mga katolikong simbahan. Usa kini kaadlaw sa piyesta sa pinakataas nga ranggo sa pagsaulog, sa misteryo sa pagtuo, mga kahigalahan. O ang pagkayab sa atong mahal nga Birheng Maria ngadto sa langit, usa ka misteryo nga gisudlan sa simbahan, isip usa ka dogma, no? Usa ni siya ka dogma, mga igsoon. Dili katingad-an nga ang simbahan naghimo nining adlaw nga sama kaimportante sa Domingo. Nga naman, nga napasabot nga ang tanang mga Katoliko nga bituo sa mga pagtulunan o espirituhanong kaamguhan sa simbahan, kinahanglan, no? Bantayan o tipigan kining adlaw nga bataan o balaan sama sa Domingo. O, so usay kasabot ining o pasabot aning solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary igsuon, no? Ang diha sa atong pagtulunan, no, sa atong doktrina, sa atong simbahan, panudlo sa atong simbahan, ang Catechism o CCC, Catechism of the Catholic Church, paragraph 974 na nagtudlo ang labing bulahan nga Birheng Maria sa dihang nahumana ang dagan sa iyang yutanong kinabuhi, gibayaw ang lawas ug kalag, yes, ngadto sa himaya sa langit. Diin nakaambit na siya sa himaya sa pagkabanhaw sa iyang anak nga nagpaabot sa pagkabanhaw sa tanang bahin sa iyang lawas. So unsay nahitabo sa assumption ni Maria o sa atong Birheng Maria? Dire pud ta mugtuki pud sa ato ang pagtulunan sa simbahan igsoon kong ading, no? Sis, sa paragraph 966 giingon din ni sa katapusan ng ulay nga Birheng preserbar, no? Gawas noon sa tanang mancha sa original nga sala. So wala gyud siya sala.
8: Wala
9: gyud. Subot pasabot gi-prepare gyud siya sa Ginoo, no? Aron nga gipangandaman nga siya mamahimong sabakan sa atong Ginoong Hesukristo. Yes. So padayon ta sa atong mga pagtulunan, sa dihang ang dagan sa iyang yutanong kinabuhi na humana, no? Gibayaw ang lawas ug kalag ngadto sa langit nung himaya, ug gituboy sa Ginoo isip rayna ibabaw sa tanang butang. Aron siya mahimong mas bugos na may sama sa iyang anak, ang Ginoo sa mga Ginoo ug mananaog salsala ug kamatayon. Unsay gitulo sa kanato sa assumption ni Maria? Si Papa Santo Juan Pablo II mingon siya, no, gidalang ngadto sa langit si Maria, nagpakita kanato sa dalan ngadto sa Dios, ang dalan ngadto sa langit, ang dalan sa kinabuhi. Gipakita niya kini sa iyang mga anak nga gibautismuhan kang Kristo og sa tanang mga tao sa maayong kabubuton, no? Okay. So giablihan niya ang dalan ilabi na sa mga gagmay og sa mga kabos kadtong mga mahal sa Dios, Dios nung kaluoy, no? Ang reyna sa kalibutan nagpadayag sa mga individual igsuon, no? Og sa mga nasod sa gahom sa gugma sa Dios. So nagsaulog kita uban sa langit samtang atong gisaulog ang pagkabanhaw sa inahan sa Dios, hinaot nga iyang maangkon alang kanato ang grasa sa pagkamalahutayon sa atong espirituhanong pakigbisog pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo.
8: Okay, amen. Brad, tinuod Brad. Og ang uban di sila mutuo kang Birhen Maria gani ila pang tamas-tamasan ang larawan sa atong mahal nga Birhen diri sa ato ang mga kasimbahanan nga sa nga buot ipasabot nga ang pagsaka ni Birhen Maria mao na isay ato ang kanang kuan ba kanang gabayan or atuan, yes, na siyang paglaom or mao na isay atong kanang mga hiyas ba nga atong buhaton nga ang paghigugma gayud ni Birhen Maria ngadto sa iyang anak kita unta iya pod nga madala. Amen. Nakita po doon sa iyang mapasaka.
9: Ave
8: apan
9: Maria.
8: Lagi. Apan daghan ka. Subo lang palandungon, Brad. Kay,
9: yes.
8: Pertig yung kayong daghan ka. Mo daog-daog niya.
9: O mas na mapatin ang pagyo na ito, igsuon, no? So pipila lang ang mga nagdaawat kang Birhing Maria, yes, isip inahan sa Dios.
8: Gamay ra jud kayo.
9: So may pipila nga wala nila gidawat si Maria kay ordinaryong tao lang. Pero wala sila nakasabot, no, diya sa tipigan sa atong Biblia nga gitago lamang kini. Lange. Pero apan gipadayag diha sa atong Biblia sa Bag-ong Tugon nga si Maria di ay naay plano ang Ginoo kaniya.
8: Oo.
9: Si Yahweh naay plano kaniya aron siya mamahimong magdala, no? O mutubos.
8: Gracia,
9: no? May nasa ginatawag nato nga connection sa kaluwasan sa atoang sa tibuok kalibutan kay tungod kay siya ang nadala sa sabakan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Amen.
8: Inuod kay wala pa lang misugot si Birhen Maria sa pag-ingon ni Anghel Gabriel nga yes.
9: Kisa ka, no? Panalitan sis kung wala siya nagsugot nga kisa kay bayhana nga mudawat ana, no?
8: Wala.
9: So wala jud.
8: Wala.
9: So mo na mao gid na ang espesyal kayo si Maria,
8: yes,
9: no? Sa ato ang pagtulunan diha sa atong Katolikong Kristiyano. Kay ngano man si Maria espesyal sa tanang mga babae. Muna giingon diha sa Biblia, bulahan ka sa babae nga tanan.
8: Yes, mao gid na.
9: Ave Maria.
8: Okay.
9: Gracia. So, padayon ta, igsoon.
8: Padayon ta.
9: Okay.
8: So, na naman tayo na dutay nga pasabot bahin sa ato ang pagpasaka sa langit sa atong mahal nga Birhen Maria. So, murag nasabtan na siguro alang sa ato ang mga igsoong Katoliko. So, adto na punta sa atong main topic.
9: Okay. Nga
8: atong pag-aisgutan karong yes. Kagabion, Brad.
9: Mayong gabi eh. No, so ang ato nga topic karon igsuon na akong ipa hayag o ipalapnag karong sa ere sa Radio Bagting sa Epata, no? Ang pagkapangulo ni Pedro o ni San Pedro, no, sa atong simbahan. So ang panudlo sa atong simbahan Iglesia Katolika nga nagtudlo nga si Kristo naghatag ngadto ni San Pedro sa labaw gahum o katungod sa pagdumala sa iyang iglesia igsuon. Ug ang maong katungdanan igsuon gihuptan sa iyang mga sumusunod nga mao ang obispo, no, ang tanang mga obispo, no, gikan kang San Pedro hangtod karon nagpatayon ra gyapon, no, walay putol gyud siya, no, obispo sa Roma kung ginatawag kini og Santo Papa. Busa aron mahimong tinuod na sumusunod ni Kristo ang tanang mga Kristohanon, ang mga kaparian ug ang mga laiko kinahanglan nga mahiusa. So kaning timailhan yon, kinahanglan ang kaparian ug ang mga laiko kinahanglan nga mahiusa sa panggamhanan sa Roma. Diin si San Pedro nagdumala diya sa iyang mga sumusunod. So ang Santa Iglesia igsuon, no, nagtudlo pagayod nga ang Santo Papa kung siya manudlo ginamit ang iyang katungdanan isip sumusulod ni San Pedro og labawng pangulo sa tibuok simbahan mahitungod sa tuluan og moralidad alang sa tanang mga Katoliko. Dili siya masayop sa iyang pagpanudlo pinaagi sa talagsaong panalipod sa Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo. No, so sa daang tugon igsuon kung ading sa daang tugon ang katawhan sa Israel dunay makita nga pangulo, no, daghang kay ta makita kay kaniadto, no, makita nato, no, aron paghusay sa kagubot tali kanila wala sila mo apilar direktamente sa kasulatan kundili dunay labang pari, no, nga gipili sa Dios isip mao ilabang maghukom alang sa iyang katawhan. Asa nato na mabasa igsuon di sa Deuteronomio 17, no, 8-12, no. Sa ilang panglingkawas gikan sa Ehipto si Moises ang giila nga pangulo. Asa nato mabasa na igsuon di sa Exodus 33:12-14. Og si Josue maoy na himong pangulo puli, no, puli ni Moises. Diyan po na tumabasa sa Deuteronomio 31:1-8. So bisan kung ang Diyos maay matuod nga pangulo sa iyang katawhan, mabasa nato na sa Salmo 136:16. Apan duna gayoy makita nga pangulo nga iyang gipili. Timana nato ni ha. Duna gayoy makita nga pangulo nga iyang gipili. So dinita sa atong Bag-ong Tugon igsuon, no.
10: Diri sa bag-ong tugon, ang iglesia mao ang bag-ong katawhan sa Dios. Diin, si Kristo mao ang dili makita og espirituhanon nga pangulo. Mabasa nato na sa igsuon diha sa Colossians 1:18. Apan kining pagkapangulo ni Kristo, iya kining gilugway ngadto kang San Pedro. Isip makita nga pangulo sa iyang iglesia, iniksaka na niya sa langit. So si San Pedro ang gihatagan niya sa mga yawi sa gingharian sa langit, no? Ikaw mao gisulti ni Ginoong Hesus. Usa giingon,
8: ikaw si Pedro.
10: Okay.
8: Sa ibabaw nining bato.
10: Mm-hmm. Sunod padayon ni ining
8: bato.
10: Pagatukuron ko ang akong simba. Iglesia o bisan gani ang ganghaan sa Hades, dili makabuntog ni ini. So ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson dinhi sa yuta, gapuson sa dito sa langit, usab dito sa langit, no? Og ang imong hubaran dinhi sa yuta, mahinubaran sab dito sa langit. Subot pa sabot, naanay authority nga gihatag ka na kaniya, no? So kung usa gidili dinhi sa yuta, gidili sa dito sa langit. So kung gi uyunan diri sa yuta, iunan po sa dito sa langit.
8: Mauna.
10: So, asa na to na mabasa igsuo nga ding?
8: Mateo
10: 16:18. Okay. So, mauna siya igsuo. O kining mga yawi nagpasabot sa gahom kung awtoridad sa pagkapangulo. So, uban ko siya sa imong bisti o baksan ko siya sa imong bakos o itugyan ko kaniya ang imong gahom. Mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem o sa Juda. O ihatag ko kaniya ang mga yawi. Kaniya ginaingon ni na bur pasabot ang yawi ani ang awtoridad.
8: No?
10: So mo nang mapasa na ito na diha. No? Padayon ta sa balay ni David. No? So o ihatag ko kaniya ang mga yawi sa balay ni David. Siya'y muabli ni ini o walay makasira. Musira ni ini og walay makaabli. Asa na tumabasa na igsuon? Sa Isaias 22:21-22, no? Si Jesus miangkon nga siya mao ang maayong magbalantay sa panon. So asa na tumabasa sa dia sa Juan 10:16, o sa wala pa siya musaka sa langit, no? Timanan nato ni. So wala pa musaka sa langit, no? Siya mitugyan sa tibok panon sa mga karnero o mga nating karnero. Okay. So kani gipamaladungan ako igsuon kinsa man ni mga nating karnero o kaning karnero. So akong gipamaladungan og gitukituki og nag namalandong tuko og nagresearch ko kani day mga nating karnero day igsuon. Kita day ni.
8: Oh.
10: Ang karnero mo na ang mga kamalian o kaubispuhan sa atong simbahan. So palita, no?
8: Mm-hmm.
10: So giingon din ni, sa Juan 21:15-17, no? Giingon ni din ni nga ang sa tibuok panon nga mga karnero o mga nating karnero ngadto sa pag-atiman ni San Pedro, no? So ang mga karnero nagpasabot sa katawhan sa Dios, no? Sa Salmo 79:13, og ang magbalantay pangulo sa panon. So, asa mabasa na, Ikson?
8: Jeremias 25:34.
10: Salamat, Ikson. So, padayon ta. Si San Pedro, ang mupasib-sib, no? Mupasib-sib, dili lamang sa mga dating karnero. Ang kinang ginatawag natong mga laiko. Kundili, lakip usab sa mga karnero. Kinsa man yung mga karnero, Ikson? Mga obispo o mga kaparian. So, saon sa man? Dayag na lang nga sa lulsay nga pagtulunan, diha sa daang tugon giusab sa Dios ang ngalan ni Abraham. Ni Abraham, no? Dili pa Abraham, kundi
8: Abram,
10: no? Ngadto sa Abraham, no? Sa dihang iya siyang gipili aron mahimong amahan sa usa ka dakong nasod. Asa mabasa na, Ikson?
8: Genesis 17:5.
10: Okay. So sa bagong tugon giusab ni Jesus ang ngalan ni Simon ngadto sa Pedro, ang buon pasabot sa Aramaico,
8: kipas.
10: Okay, kipas. Na sa ato pa, sa Igsoon?
8: Bato.
10: Sa ato pa? batong bantilis. Bantilis. Oh. Asa na mabasa igsoon?
8: Juan 1:42.
10: Okay. So unsay tuyo sa pag-usab sa maungganan? So anong pagpasabot nga diha ni San Pedro isip makita nga pangulo. Ipatukod ni Kristo ang iyang iglesia. So si Kristo mao ang magtutukod sa balay. Asa mabasa na?
8: Mateo 7:24.
10: Ug ang balay nga nagkahulugan sa iglesia
8: 1 Timoteo 3:15.
10: Og gibut-an ni Jesus ang pagtukod ini diha ni San Pedro. Asa babasa?
8: Mateo 16:18.
10: Correct. So ang maong katungdanan wala muhunong pagkamatay ni San Pedro tungod kay ang iglesia dili man mahalaw.
8: Dili,
10: so dili gyud sa mahalaw hangto sa kahangturan. Asa nato nababasa igsoon?
8: Sumala sa Mateo 28:20.
10: Okay, so pag-aubanan gayud kita sa Espiritu Santo. Subusa na ipasa kini ngadto sa iyang mga sumusunod tungod kay dili nato mahunahuna nga mutukma kini sa Dios nung kaalam nga pasagdan ni Kristo ang iyang katawan nga walay makita nga mangulo kanila. Ma. Sa gabi, sa iyang pagpasakit do, igsoon, pagpasakit si Kristo, mihimo siya o pinasahi nga pag-ampo o pagpasalig nga ang pagtuo ni San Pedro sa ato pa ang iyang panudlo.
8: Panudlo, no?
10: Sa iyang panudlo. Dili mabuntog o siya ang mulig-on sa iyang mga igsoon sa pagtuo. Asa mabasa igsoon?
8: Lucas 21:31-32.
10: So ang pangutan na nga naman, tungod kay si Kristo na sayon nga diha ni San Pedro, may sandig ang kabudlay sa pagdumala sa tibuok iglesia. So sa iyang unang sulat ni San Pedro, nag-awhag sa mga kaobispuhan ni atong panahuna. Nang hangyo, giingon niya din ni ni San Pedro, nang hangi ako sa mga pangulo diya sa inyong iglesia, ningon nga ako, pangulo usab sama kaninyo.
8: Oo.
10: Klaro kayo igsoon. Si San Pedro, pangulo sad.
8: No? Pangulo jud.
10: Asan mabasa?
8: Mabasa ka na sa 1 Pedro 5:1.
10: So kini nga pagpahimangno sa mga pangulo diya sa iglesia, mahimo lamang sa labaw nga pangulo diya sa panon ni Kristo. So diya sa mga buhat sa mga apostoles igsuon ko ading na mao'y nagtali sa mga panghitabo human si Kristo misaka sa langit. Makita nato ang naguna nga papel nga gihuptan ni San Pedro. Sa pagpili sa mupuli ni Judas ang iyang sugyot kitamod sa iyang mga kauban. Asa mabasa igsoon?
8: Buhat 1:16.
10: So siya ang unang miwali sa adlaw sa Pentecost. No, si San Pedro unang miwali. No, si Pentecost. No, samtang ang iyang mga kauban namati kaniya. Asa mabasa igsoon?
8: Sa Buhat 2:14-41 mga igsoon.
10: So mihimo siya sa unang milagro. Asa mabasa igsoon?
8: Sa Buhat 5:15.
10: Okay. Bibarog siya na maghuhukom kang Ananias ug Sapphira, no? Sa Buhat 5:11. Okay. Siya usab ang mikpakanaog sa hukom ngadto kang Simon Magos. Asa mabasa igsoon?
8: Buhat 8:20-21.
10: Siya ang mihukom sa pagdawat ni Cornelio. Asa mabasa?
8: Buhat 10:4-5.
10: Ug sa mga hintil nga nakabig. Asa mabasa igsoon?
8: Buhat 11:1-18.
10: So sa diha siya na preso ang tibok iglesia nga nag-ampo alang kaniya. Asa na mabasa?
8: Buhat 12:5.
10: Okay. Siya ang mihusay sa kagubot dito sa konsilyo sa Jerusalem. Ug ang iyang mga kauban miuyon kaniya.
8: Mabasa diha sa Buhat 15:7.
10: Okay, kini nga mga pruweba igo na kining mo matuod ngadto sa matinud anon nga mobasa sa Biblia labot sa pagkapangulo ni San Pedro.
8: So,
10: mao kana igsoon.
8: Mao gina siya ang kamatuoran diin si San Pedro gayod ang unang obispo
10: sa Roma. Okay.
8: So karon mga igsuon sa gipadayag sa atong igsuon nga si Brad Franklin, naa pa diay nagsupak-supak ini Brad. Atong basahon kining sinulat ni Kolosas 1:18 nga matud pa nila dili kuno si Pedro maoy pangulo sa iglesia kundili si Kristo. Si Kristo ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Mao kanay mga unang gibato sa atong mga kaigsuunan.
10: So, sa daghang salamat so para sa katinawan ni ni ining tanan o ato kining hatagan og katinawan kining pagsupak no nga ingon pa nila nga dili daw si San Pedro mao pangulo sa iglesia kundi si Kristo.
8: Si Kristo.
10: No? Si Kristo ang ulo daw kuno. O si Kristo ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas.
8: Brad,
10: no?
8: Kun dili gyud ta magbasa-basa gyud kun kini lang bitaw nga bersikulo nga to ang tamdan pareha na ato mga kaigsuonan dili gyud ta dai mutuo nga si Pedro ang unang pangulo kun kini lang apan kun ato nang palapdan sumala sa imong sumpayan na ato mga pagtuo ni sa Biblia kana na agyo tubag
10: sus kanindot ka mao na di so hatagan na ato og katin-awan ni kani mga pangutana o pagsupak no nga si San Pedro maoy pangulo o dili pangulo no. Clarification lang, no? Ingon pa nila, dili na pangulo si San Pedro mo sa iglesia, kundili si Kristo na gayon. So, hatagan na ito katinawan eh. So, asa na ito mabasa, igsuon, no? Si Kristo mao ang nagpabilin nga espirituhanon o dili makita nga pangulo. Mo si Jesus, no? Sa Kulosas 1:18, mao lang buot pasabot. Pero apan ang iyang pagkapangulo ni San Pedro, gilugway nga to kay San Pedro isip makita nga pangulo. Asa mabasa? Sa Matthew
8: 16:19.
10: Okay. So 19. So mao ka na, no? Ang sulod ni ini sa Kulosas 1:18, tinud na si Kristo mao ang nagpabilin nga espirituhanon nga dili makita nga pangulo, no? Sa Kulosas 1:18, apan ang iyang pagkapangulo, iyang gilugway, no? Gilugway ngadto kang San Pedro isip makita nga pangulo. Asa mabasa?
8: Isaias
10: 22.
8: Mateo 16:19.
10: Okay, sige. Sige, so klaro na.
8: So mauto ang tubag sa mga pangutana. Ni daghan na padyoy uban nga mga pagsupak, Brad, kay gustong magyud silang magsupak-supak. So akong basahon ang ilang pagsupak, ang Biblia klaro nga nagtudlo. Dili nga ang iglesia gitukod ni Pedro. Kundili nga ang bato nga sukaranan mao si Kristo.
10: Ato sa kahatagan kini katinawan, no? Salamat gayon sa mga nagsupak-supak tiin. So at least no, informative kayo ng ilang mga pangutana.
8: Yes.
10: At least hatagan nato katinawan igsoon. So kini tinuon nga si Kristo mao ang pundamento nga bato nga sukaranan, no? Asa nato na mabasa sa Efeso 2:20. Tinuod na, no? Pero apan og si San Pedro gihimo ni Kristo nga kaypas o bato nga lugway kaniya, no? Asa mabasa igsoon sa 1:42. Busa wala kini nagsumpake ang duha.
8: Wala kini nagsumpake ang duha.
10: Kay si Kristo espirituhanon nga pagkapangulo si San Pedro
8: tauhanon.
10: Ang makit-ang nga pangulo, no? Makit-ang nga pangulo. Sumo ka na igsoon. Sige.
8: Padayon ta. Niya pag yung mga pagsupak. Ang Petros, nga mao si Pedro, dili mahitabo nga patukuranan tungod kay nagkahulugan kini o gamay nga bato, kundili Petra nga nagpasabot sa pagtuo nga gipadayag ni Pedro.
10: So, murag makahinumdong ko na nga murag naana sa mabasa sa Mateo.

0: Toma o si Pedro.
1: Pedro.
0: Nagbago kayo. Ang Petros, magigamit sa Griego pagpasabot ni San Pedro. O dili ang Petra tungod kay si Pedro, lalaki.
1: Lucky man, oo.
0: Okay.
1: Sige.
0: Sige.
1: Niya na po laing mga pangutana, mga igsoon, mm-hmm. kung namina ruta karon, magdala siguro taog, magkuha taog, bullpen o papel, aron atong ma-tiknot bang, aron ang atong mga kalibog, mm-hmm. atong matubag. Mm-hmm. So, naay mga kalibog dire, katong mga yawi nga nadawat ni Pedro, wala maghimo kaniya nga labaw sa ubang mga apostolis tungod kay sila usab nakadawat sa maong katungod.
0: Hmm. Hatagan po natong katinawa ni Iksuon, no? So nadawat sa ubang mga apostolis ang gahom sa pagdili o pagtugot sumala sa katungdanan. So sama na gyapon nadawat nila nga gitugyan ni Kristo sa matag usa kanila. Isip mga kauban ni San Pedro sa pagdumala sa panon ni Kristo. Apan, nadawat ni San Pedro ang maong gahom alang sa tibuok iglesia nga gitugyan ni Hesus Kristo ngadto kaniya. Asa mabasa nato na igsoon sa Matthew 16:18-19 o diya sa Juan 21:15 ngadto sa 17. Oh. So, klaro?
1: Klaro na, klaro. Okay. Sige. Padayon ta.
0: Mm-hmm.
1: Si Jesus mitawag ni Pedro og Satanas.
0: Mm. Diya sa Matthew
1: 16:23.
0: Mm-hmm.
1: Busa, klaro nga si Jesus, wala gayod maghimo ni Pedro nga pangulo.
0: Kuyawa kayo ni mga pangunauna ni Laigsoon, no? Nahimo naman noong Satanas sa Pedro. So, klaro ho na to ni, no? So, ang pulong Satanas sa Hebreo, Satana, no?
1: Satana.
0: Makainom-dum ko na, kaya samtang ako nagpalakaw pa nga to din ni Iksoon, ako nag-ampo ko anang kay Saint Benedict, no?
1: Ah, Saint Benedict,
0: no? Ruksakra sit mi hilux, non drago sit mi hilux, parereto Satana.
1: Oh.
0: So, mula siya, no?
1: Satana.
0: So, nagpasabot o babag, no? Ang tawhanong pagbati o hunahuna ni San Pedro, maoy wala mahitukma sa plano ni Jesus sa pagpanubos. So, buon pasabot, nahimong babag. No, nahimong babag. Asa mabasa na to na Ikson, Matthew 16:21-23. Apang dili sabton nga iyang gikuaan sa katungod si San Pedro. Sama nga si Jesus sa ubang mga okasyon nga may badlong usab sa mga apostoles sa walay pagkuha sa ilang katungod sa pagkapinili. So, igo lang gayon nagbadlong si Jesus ngadto kang San Pedro. So, mao na Iksoon.
1: Mao to. Mao na nga kuan.
0: Okay.
1: Napasabot na yun. Okay. So, naanapag yun. Ang labaw mao ang mupadala apan si Pedro gipadala sa ubang mga apostolis ngadto sa Samaria kuyog ni Juan. Busa, wala siya ilha nga labaw. Mabasa sa Buhat 8:14.
0: So, mao kinatipigan nila nga ilang ginabato ka na to, no? Ang kanang diya sa Buhat 8:14, no? So giingon nila diha, no? Paklaro lang nato Ikson, ang labaw mao ang mupadala.
1: Oo. No?
0: Apan si San Pedro gipadala sa ubang mga apostoles ngadto sa Samaria.
1: Oo.
0: Kuyog ni San Juan, no? Busa wala siya giilha nga labaw, no? So atong hatagan kini og katinawan, no? So kun ang pangulo sa nasod mao ipadala sa Senado, no? Alang sa usa ka misyon ngadto sa laing nasod. Nagpasabot lang kini sa kinahinungdanon sa maong misyon. Apan dili nga mihunong o dili nga mihunong ang pagkapangulo sa presidente. No? Sa magyapon ni San Pedro nga nagtuman lamang sa gisugo ni Kristo nga ang labaw mao'y alagad sa tanan. So, mo ganin ang igsoon, makainumdum ko, no? Makainumdum ko, di ba? Makainumdum ko katong paghugas gani og tiil. So ang kinahanglan ng pangulo gayud kanang mapausa nun. Pagpangalagad dili kay sila alagaran, no? So mao na igsoon, klaro nato ang tinuod nga leader o tinuod nga pangulo, no? Nangalagad. Wala siya gialagaran kundi nangalagad siya. Makainumdum ko ana sa katong Webisanto, no?
1: Paghugas ang pare sa tiil.

0: nga tao. So nga apostoles.
1: So, para sundon nila kung yes. Usang ibuhat ni Kristo, mausap ang ilang pagabuhaton iksun.
0: Mao na siya.
1: So, klaro kayo, no? So, kana mao na nakaninyo sa atong sibahan, sa sibahan Katolikong Kristiyano, kay ang mga pari nangalagad.
0: Yes.
1: Wala sila
0: dili mo ay gialagaran. Mm. Dili susama sa ato ang panggamhanan.
1: Mm, panggamhanan. No? Lahi na gayon. So, sa mga panahon karon makita ang yun na ito nga, murag, ang ginatawag na ito nga, siyempre, popularity, no? Oh. Ngayon, ana. So, dili ana ang pagpangalaga yes. sa sibahan. May kala, munang kalaina sa sibahan o sa estado. No, sumo ka na. Padayon ta igsuon.
0: Okay, ang padayon ta. Ingon diri, dili tinuod nga dili masayop ang papa tungod kay sumala sa kasulatan, giingon nga ang tanang tao makasasala.
1: Tinuod na pero hatagal sa nato og katin-awan,
0: yes,
1: no?
0: Oh.
1: Asa na ta mabasa na isod?
0: Jeremias 10:23.
1: Ah, okay. Diya diya sa Jeremias 10:23, no? Hatagal nato katin-awan ni igsuon, no? So, ang santo papa dili impeccable o kun dili makasala. No, ta kay tungod kay tao
0: magyapon
1: siya,
0: no?
1: Tao magyapon siya nga makasala. Sama sa ubang mga sakop sa iglesia kinahanglan gyapon nga siya nga makigbisog batok sa sala.
0: Mm-hmm.
1: Ang Santo Papa o ginatawag nato nga impeccable, no? Kun dili masayop, diya sa iyang pagpanudlo, no? Opisyal alang sa tanan labot sa tuluhuan o pamatasan tungod kay ang iyang aprobahan din sa yuta aprobahan sa dito sa langit.
0: Oo, sumala
1: so,
0: sa
1: authority.
0: No? Oo.
1: Authority niya kung unsang gidili din sa yuta gidili sa dito sa langit.
0: Oo.
1: O si Jesus dili mahimo mo aprobar o sayop nga pagtulunan busa ang Ginoo muhatag gayud kaniya sa talagsaong panalipod aron dili siya makapanudlog sayo.
0: Okay.
1: No? Asa mabasa nato na igsoon.
0: Lucas 21:31 ngadto sa 32.
1: Kaklaro kayo igsoon.
0: Yes. Wala tagabuot-buot kun dili naa gyud biblical.
1: Oo, biblical
0: verses. Okay.
1: Basis. So kalindot kayo.
0: Maolage. So, sige. Last, murag last na yun ni sigurong ipangutana. Si Pedro, nga giangkon sa mga Katoliko, nga una nilang papa, gisaway ni Pablo tungod kay nasayop siya.
1: Asa na, asa mabasa na siya?
0: Galacia 2:11.
1: Okay, atong hatagan ang katinawan ni. Okay. So, before that nga hatagan na itong katinawan na ni kanang last nga pangutana nga nangutana din sa ato sa On The Air, no?
0: Uh-huh.
1: Sa Radio Bagting, no?
0: Uh-huh.
1: Dagang salamat, no? Sa tanang mga parokyano na mo, ganihan na aming gibuhat nga tree planting na gipahigayon dito sa river bank o ginitaw na mga sa river o
0: Labangan.
1: Suba sa labangan ng kanyang buntag, no?
0: Ah, mayo. So, congrats sa inyo, Brad.
1: Kay so, ginahan nyo. Ginahan nyo gali ni Padre, Father Pipit, nga untang nga anta na mga bikerate o parokya, no? O sa parishes, sa tibok diocese sa Pagadian, ana untang atong pagabuhaton.
0: Mas nindot kayo siya. No? Mapugngan ba nga itong yes. kinaiyahan?
1: Mm-hmm. Kay ang kinaiyahan, magudluoy na kayo.
0: Lagi.
1: Ngayon pa nila diya, no? May kasabutan ba? No? Kasi ng pamulong ba?
0: Oo.
1: Ang kinaiyahan, mabuhi siya,
0: bisag walay
1: tao.
0: Oh.
1: Pero ang tao,
0: di mabuheg way kinaiyahan.
1: So kinahan lang yun, no? Panaliptan yun na to ang kinaiyahan.
0: Yes.
1: Mauma na ang common home na to igsuon.
0: Yes.
1: No, ang kinaiyahan. So by the way, balik ta dito sa topic na to.
0: Balik ta.
1: Tingnan kayo. Sa ato hatagan o kaling katinawan ning pangutan na nga last na pangutana din sa atong on the air sa programa.
0: Uh-huh.
1: Balikon na to, balik to para mas maklaro sa mga igsuon na itong naminaw karon.
0: Matud pa dire si Pedro nga giangkon sa mga Katoliko nga una nilang papa gisaway ni San Pablo tungod kay nasayop siya.
1: Okay, so hatagan na itong katinawan kini, no? Biblical basis kaya punta, no? So, ang pagsaway ni Pablo kang ni San Pablo kang San Pedro dili may tungod sa doktrina ug moralidad kundili labot
0: sa batasan
1: nga gipakita ni San Pedro dito sa Antioquia nga milikay sa pagkigsalo uban sa mga dili Hudyo. Ngayon nga naman kung atong tanaw nato ang history magud sa mga Hudyo ug dili Hudyo igsuon ading naani say maragbaga na sila'y
0: Murag gap.
1: O gap na sila'y kwan ba kaning tawag ani nga kusa kwan pa pader ba so dili sa makigsalo dito sa mga dili Hudyo kinala sa mga Hudyo lagyod so balikaw na to mo ka na ang ilang kalainan so dili sila makigsalo sa mga Hudyo og sa dili mga Hudyo aron dili mahimangod ang iyang isig ka-Hudyo ngadto kaniya. So kung makita maguna sa ilang kapwa-Hudyo magun-igsuon, nga, nakigsalo ka sa mga dili-Hudyo.
0: Mahugaw
1: na. Tulaing kayo ang ilang kwan. So, asa na ito, mabasa na na Exod, Galatians 2:12. No? So, padayon ta, kung si San Pablo, may badlong ni San Pedro, dili sabton nga, wala siya mutamod sa katungod ni San Pedro. Sa lain bahin, si San Pablo, mi badlong ni San Pedro, kay nasayod siya nga tungod sa dako nga katungdanan nga gihuptan ni San Pedro nga mas dakog impluensya ngadto sa mga tao. Og ang mga buhat ni San Pedro kay ni bisan kinsa. So, bisan bang kung kaayo igsoon, kung panalitan ikaw pangulo ka, no? Nagdumala ka sa Osaka, pundok niya pangulo ka nga dili ka makihalubilo na unsa na lang ka ang tan-aw nila sa imuha so unsa man ni others wa kay niya dili man ni mamansin sa tuwa para mo na kay igsoon no gipaklaro kay mo na nga nagpahinumdum lang gayod si San Pablo ngadto kang San Pedro
0: na
1: isip nga sumbanan o role model so, sa pagkapangulo
0: si San Pablo ning himo lang siya og kanang murag kanabang kuan nga paghulat constructive criticism
1: yes.
0: kay Pedro
1: yes ganang gitawag po nato na sa atong simbahan paternal
0: inigsuon
1: na pagtambag no inigsuon no so muna ang nakanindot kayo sa atong simbahan no sa atong pundok sa Katolikong Kristiyano nga hinaut unta nga sa atong mga tawagan ni pagtuki no aron kita nga malamdagan o madugangan ang atong kamatuor, yes. ang atong pagtulunan.
0: Oo.
1: No, magkuwag kita sa ipata. No?
0: Lagi, maminato.
1: Sige, padayon kita, Igsoon.
0: O, sa dilipata mo padayon, murag na ay nagtanaw na to, Brad, okay. Na si Sis Ima Sarkawga, nagtanaw ka na to. Ato ni siya nga, murag president sa Balungating, atong tanaw na tong kopya, dire. Ato sang i-shout out na itong mga chairman sa mga nakalain-lain nga kuan kay napatay oras.
1: Mm-hmm.
0: Atong i-shout out si President Andres Bergado sa Santo Niño Paris. Santo Niño Chapel sa Paris. Si retired Colonel Nolito T. Navarro sa SVF Molave. Si President Gino Satsat sa San Pablo de Apostol. Si President Ima Sarkawga, sis, mayong gabi kanimo diao nagtanaw ka sa Balungating Paris. Si Fred, naaman si Brad Franklin diri sa tuwa karon. Na Asia. Live kayo makita si Brad Franklin, Sardinia sa Labangan Paris. Usab kuan usab gini siya kanang alagad secretary ka bro no
1: sa LML diocese
0: sa LML sa diocese Pagadian dayon si Pres Lovely Gorospi sa Centro Banali Chapel sub Paris San Jose Paris si Brad Yulalio Lumaktod sa San Jose Paris yan ang yon
1: dayon
0: dayon lagi kugyan kayo dayon si Pres Jaime Labaho sa Alta Chira Napulan si Pres Randy Tuyak sa Margo sa Tubig, si President Danilo Esquadro sa Danlugan, si President Riz G. Parides sa Tigbaw sa Paris, si President Henry Sigutier sa Tukuran, Paris. Dayon si Alan Pilare, ang atong pinakakusgan sa Balungating. Siya ang PPC coordinator man siguro. Dayon si Sis Nilpa Kalan sa Tabina.
1: Wow.
0: Dayon si Regine Marie Awil sa Bugo, altar server ni siya. Kuan po ni siya, digpaminawan sa tuang programang ipata din. Si Benji Africano sa Puro Corbada. Si Bibian Consolacion sa Paglaom Dos. Dayon si Brad Dennis Patadilla sa East Indy. Dayon si Brad Arnold Sakin nga naa siya karon sa Mindero Hospital. Og si Remia Taimi sa diya sa Santa Maria. Usab kini siya nga Marian og Divine Mercy. Daghan kayo na sila giatiman. Daghan kayo giapilan. Pareha po na ito. Daghabot ang iapilan. So, padayon ta, Brad.
1: Shoutout po ko. Igsoon kay siguro naghinam-hinam. Yun sila. Naminaw. Gini-dini sa ito ang programa sa Ipata. No? Ang ako mga bayaw, no? Na si mga Ebanghelista family, no? Si Robel Ebanghelista, Ruel Ebanghelista, o ang iyang asawa, si Venefe Ebanghelista, si Romy Ebanghelista, no, ang teacher sa ETSCA, no, naadiya karon sa among panimalay nga naami gamay nga salo-salo di karon nagtapok mi, no, ginatawag na mo kini o kaning family day, no, naadiya karon. So unya taud-taud ini inig uli na ko igsuon naami gamay nga salo-salo, no. So ang tanang mga bayaw na ko si Brother Bobet, no, no, Bobet or Roy Ebanghelista, ang iyang asawa si Carmen. Yes, of course, basta makalimtan ako si Sindot, no? Si Sindot, ang asawa ni Rubel, ang asawa po ni Romy Ebanghelista, no? So, mayong gabi ninyo diha, especially, siyempre, basta nagpanikad po itong akuang pinanga o kapika sa akong bahin,
0: the
1: no?
0: The only bahin.
1: the only one, no? Ang akong asawang pinanga, Mrs. Robelyn Ebanghelista. Sardinya. So nasa diya karon, no? Isa po na siya sa mga nahimong instrumento sa amuang pagpanulo diya sa amuang simbahan igsuon. Kay grabe gayud ang amuang kaning bisigi kay mi sa mga pagtulunan diya sa simbahan igsuon, kay nagsunod-sunod ang amuang mga programa diya sa parokya kay tungod ni ining amuang programa nga mission, no? Nagpanaw kami, no, sinudal. Panaw duaw diya sa mga balay-balay. So karon ang mga missionaryo na mo karon igsuon sa amuang kura paroko naa karon sa Lower Bukong, and then the following day sunod nga bisitahon na pud namo o panaw duaw dito na pud kami sa Santa Cruz. So tanang mga balay sa mga Katolikong Kristiyano, kami makighimamat, makigistorya, makighinabi, maminaw, no? Maminaw kami.
0: Nindot kayo
1: ang mga
0: pamaagi.
1: So nindot kayo. So padayon ta sa atong igsoon, no?
0: Sige,
1: so pasay na pay mga nihambi ng mga pangutana niya. Ato kining hatagan og katinawan igsuon.
0: Pwede, no? Pwede mo message dayon og mahutdan ta sa oras. Napahinuntay mga 8 minutes. Pwede mo message sa tuang live program karon dayon, kun naay mga paklaro, andam kayong mutubag midire sa atuang programa karong ipata. So, kuan siguro wala pa man tayo nakita nga mga komentaryo o pagpaklaro. So akong i-greet usab ang amo ang mga sakop sa amo ang kapilya. Diin gapahigayon may kaganina o fiesta gyud.
1: Uy, happy fiesta niya.
0: Fiesta gyud sa mua. So
1: nag-invite
0: ni mo, nabisi ka. Dayon, among gi-congrats si Father Gilbert Tingguni nga mo ay nag-preside sa amo ang kapistahan gaganiya. Dayon,
1: butang kay nga pari ana.
0: Oo, dayon ang amo ang kusog nga kinakusgan nga chapel president si Sis Ann Sanchez, og sa mga uban nga mga kauban nga mga opisyalis, kay dili man na mahimo nato ang kalihukan kun usa duha tulo lang ta.
1: Correct.
0: Ang tanan gayon nga sakop og mga GSK leaders sa 21 ka GSK nga sakop sa Sentro Banale nga nagapahigayon sa kapiestahan kaganiya. Congrats kay na God bless ka na tong tanan kay nahuman nagyud gikan sa usa ka semana na tong kahargo og kabudlay. At least nagmalampuson dayon, nindot ang paagi namo karon kay kuan gidasig gyud namo, Brad, nga kuan kanang maghikay gyud matagbalay, bahala ginagmay
1: pag inambitay mo na nakanindot.
0: Kung naa kay nami kaugban nga nami kaila nga mga higala, Pwede siya namo diri sa amua din.
1: Magpakaon.
0: Oh, pakaon,
1: no?
0: Pakaon namo
1: din. Mo ang tinood nga pesta. So, dili na kinahan na pang imbiteron. Oh. Kung dili na sila na mismo ang muan na diya. O kita sa mga kitaanan nila, ato silang awhagon. No?
0: So, ang mga tao di na, ang mga tao kaganiha, murag, puno gid sila kay bisa asa maadto makakaon man among giundang na tungkuan Brad katubitong sa chapel lang mi kay maggasto kay kuan ba kanang murag ang diwa sa fiesta naras kapilya wala ba mapalapnag diri sa mga kabalay-balayan so mao na nga among gibalik tong panahon ni Padre ni sa una nga maghikeg yun ang matagbalay kay kuan kanang murag makaambit yun ang matag balay nga ay kabahin dai mi sa maong kapistahan kay kabalo ka na amang goy dili kaayo mga tiganha gyud diha so murag ilang napabati nga apil dai mi kay giawhag man mi nga
1: mumulot so no wala gyud ko kaadto dito sa inyo ha
0: kana mao lagi so bibo kaayo so basin karong gabi mura og ganang napay
1: Magilin.
0: Naapay
1: po. Parang lamay kayo maghinam-hinam dito sa inyo na pit kayo. So on.
0: Maulang eh. Dayon, unsa naman itong oras? Oh. 55, na 55, na 55
1: so,
0: minutes.
1: So, Ikson, siguro ang atong suggest na kong topic sunod sa atong pagtulunan, no? Kaning, para continuation ang atong pagtulunan aning
0: sa sunod Sabado.
1: Sunod Sabado,
0: 29.
1: No? Ang adlaw, muna ang akong topic nga akong ipadayag, no? So, kay kasagaran kanang adlaw ipapahulay.
0: Hay,
1: kanang gina problema nila na.
0: Kana.
1: So, kini ang akong ipadayag karon o ang topic ako sa sunod, no? Ang adlaw Domingo maoy adlaw balaan ipapahulay sa Kristiyanos.
0: Yes.
1: No? So kay ato kaya siyang hatagan o katinawan sa sunod na ato nga topic. Kay nga namang ang uban, no? Na ang uban, nang ingon sila nga, Sabado, ang uban, Biyernes, ang uban, Domingo.
0: No?
1: So, usa ba gayon ang para sa mga Kristiyanos?
0: Atong hatagan na o
1: katinawan.
0: Katinawan karong sunod Sabado.
1: Kanindot kayo
0: so,
1: na.
0: So, nindot kayo na mga igsoon. Ayaw mo yun pag biya o pag-undang sa pagpaminaw sa ato ang programang ipatakay. Nagakanindot na ni. So, nagakanindot na yun kay daghan na kami mga pagtulunan, daghan po may mga research materials.
1: Materials, yes.
0: So, mauna nga, amo yung gi paningkamutan mga igsoon nga mapasabot gayud ang kalibog ba sa itong mga kaigsuunan.
1: Correct.
0: Pinaagi sa ato ang mga pagtulunan, sa atong mga pagpanudlo, sa atong inahang simbahan.
1: Siguro po igsuon, no? Samtang naminaw siguro sila.
0: Oo.
1: Siguro sa sunod siguro kung maka-prepare sila sa ilang kaugalingon, mag-andam sila papel.
0: Kana.
1: Bullpen.
0: Kana may sakto.
1: No?
0: Kaya aron matag-mention na to sa mga versikulo, ila din dali-dali yung tignot.
1: Tagalaman din sa Biblia.
0: Bahalag, isulat lang nila. Sulat tag-tinuda. Magkauman. Makabakanti tab o basa-basaw na do aron matinuod yun nga malamdagan ta sa atoong mga kakulangon ba okay gingon ba yung nga ang pagtuon way kahumanan
1: correct.
0: Ang pagtuon so continuing process so
1: yes.
0: dili ta mo ingon nga at igwang nako na ay dili na ko kakita dili na ko kabasa dili oy na ipamaagi
1: correct
0: kay naakay kuan kanang anakay kanang gusto nagy kay pamaagi pero kun dili taganahan magtinapulan lang ta
1: bisag gitod kita mga igso igso nga ding no. Kita gani nga nagakontinuous gyapon ang atong pagtuon no. So kani sa akong mga sa atong mga igsuon nga na diha naminaw no sa ilahang mga panimalay no. Kung kita mga katolikong Kristiyano no nanay nay kalibog
0: yes.
1: Unsa pa gayud ang pagtulunan ani sa simbahang katolikong Kristiyano. So kinahan ng gyud igsuon no diri sa inyong pagpaminaw sa radio air no on the air no kinahan na magkuan mo bullpen og papel no
0: tinuod yun
1: ng ninyo
0: so tinuod okay yun.
1: So pila na lang ka minuto ang atong nabili na
0: hambing na dos minutos oh napay dos minutos
1: so posible pa kay ipakuan igsuon na ipaklaro or basi may mga invitation gikan sa ilahang diya sa on the air no
0: so kun kung naamoy mga kuan ganang gusto pa shout out, pwede po mo message diri sa mua. Karon pwede mo mo kuan nga pareha itong akong gibasa ka ganiha. So nagpa-shout out yun ni sila, nagpa-lista yun ni sila kay parang makuan, parang ma on
1: mag-greet air, you know,
0: mag-greet yun na to kay balok ka sa atong mga kaigsuon na malipay po na sila brad o atong on the air ilang pangalan, no?
1: By the way, sa taga-Bulanit, Chapel, no, gina-regards na ako sila tanan kay di ako nagakipi, no, every Sunday. So ugma, magkipi ugma sa inyo si paring bro Kenneth Roa.
0: Renewa.
1: So kay naamay activities magod ugma, so commissioning na mo ugma. Ikson kay isip usa ka GSK leader manggug ko. So may commissioning.
0: Daghan na pud mo gidala, no? Alagad si FD. GSK leader. So nindot kaayon. Nindot magpapalandungon nga naagita magalagad sa Ginoo kay murag atong problema murag mo ana-ana lang okay. Malingaw naman sa itong mga kalihukan.
1: Yes, amen. Okay. So wala na tayo oras, Ikso.
0: Wala na yun. Napupos na yun itong oras nga gihatag. Okay. Dayon, maingon ako nga, ayaw buhata ko sa uban, kung dili ka buhatan, gustong buhatan sa ingon. So hangtod sa sunod Sabado, mm-hmm, ako si Ading Tura, manamilit, ug magkita-kita ta sa sunod Sabado.
1: O kakupuhod si Brother Franklin C. Sardinia, ang inyong higala nga maghatag o katinawan pahingod sa atong mga kalibog sa atong pagtulunan diya sa Katolikong Kristiyano. Mayong gabi ka na itong tanan.
0: Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Diba-diba ang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man po kayong lupalop naroroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. At bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating paladudunan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

Tawag po kayo at atin po namang pag-usapan ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating programa. At tayo po'y makapagbahagi na ng ating po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo, mga kaibigan, sa ating numerong 0969-226-9623. Yung ating numerong pwede ninyong tawagan. Ibahagi po ninyo ang inyong po namang mga katanungan dito po sa ating programa.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Yes po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po, yung nagtawag po dati sa inyo.
0: Nanay Banji. Okay po, Nanay Banji, kumusta po kayo?
1: Ayos lang po.
0: Okay, Nanay Banji, taga saan nga po kayo?
1: Dito po sa Sitio Balayang, Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, kayo po ba ay nainom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Ay, very good po, Nanay. Opo, ano naman po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Naipon ko na nga po yung mga box ko ay siguro po may limang sako na.
0: Limang sako na. Okay.
1: Opo.
0: Opo, sige po. Opo, sige. Anyway.
1: Ay, Kuya Boy, may tatanong po ako. Hindi po ako nakakakita kaya nung 25 in grams na ano.
0: 25 in one.
1: Rice coffee.
0: 25 in 1 po, Nanay. 25 in 1.
1: Ah, 25 in 1 na rice coffee. Hindi pa ho ako nakakabili nun eh. Hindi pa ako nakakasubok nung makainom.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At atin po namang, sasabihin ito sa atin po namang
1: mayroon po ba yan sa Kalawag po, Kuya Boy?
0: Meron po, Nanay. Sa lahat po ng mga butika, pwede po ninyong ipagtanong-tanong muna sa lahat ng mga butika dyan sa inyo kung meron po ng ating 25 in 1. Kung sakali pong wala, sabihin niyo po sa akin. Hindi lang po dapat isa yung butikang tatanungan po natin. Dapat po yung lahat ng mga butika para alam po natin kung talagang wala na po talaga dyan sa buong Tagkawayan o kung ang iba po ay meron din.
1: Oo nga, sana nga Kuya Boy, makasubok din ako makainom na yung 25 in 1 na yung rice coffee.
0: Tama po, dahil masarap po yun, Nanay. Dapat po makatikim na po talaga kayo noon.
1: Opo nga, kasi nga po ay limasa ako na po yung naiipon kong box ng rice coffee ko pong nabibili.
0: Oo nga po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at yun po yung natin. Hahanapin po natin.
1: Kasi po sa Lucena, Kuya Boy, wala po akong radyong napapakinggan. Kaya po ako hindi makatawag sa inyo.
0: Ah, okay po. Napunta na po kayo ng Lucena. Meron po doon, Nanay, kapag gabi.
1: Opo, sa Lucena po. Nakapunta na po ako doon sa mga anak ko. Kaso mo po, wala po silang gamit na radyo. Kaya po hindi ko nasusubaybayan yung ano po ninyo.
0: Ah, walang radyo doon sa inyo. Opo, sige po.
1: Wala po. Kaya sige po, ako sana'y mamamas ko sa inyo.
0: Ang layo pa na mas...
1: Ng radyo.
0: Ang layo pa
1: ng... radyo po, kahit maliit lang po.
0: Ang layo pa ng Pasko, Nanay.
1: Opo nga. Malayo pa nga po ang Pasko.
0: Advance, kumbaga.
1: Opo nga.
0: Sige po. Nanay, basta itanong-tanong niyo po dyan sa Tagkawayan, kasi ang alam ko po meron na po dyan ng atin po namang 25 in 1. So, ipagtanong-tanong po natin para kahit po papano, malaman po natin talaga kung meron o wala po.
1: Oo, para po masubukan ko din po makapagtapi po noon.
0: Tama po, Nanay. Sige po, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung sakaling wala pa ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1.
1: Maganda talaga po yun, Kuya Boy, yung rice coffee. Talaga pong nakakalakas ng katawan at maganda talaga po sa akin katawan yun, rice coffee.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay. Sige po.
1: Nakakabiyahe na po ako mag-isa at nakakapaglaban na po ako. Nakakagalaw na ako sa loob ng bahay.
0: Tama po. Very good po. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries kung sakali pong wala. Basta balitaan nyo ako. Kayo po yung ipagtanong-tanong nyo po dyan sa mga butika po dyan sa lahat sa Tagkawayan.
1: Minsan po, Kuya Boy, hindi po ako makapasok eh. Hindi ako makatawag.
0: Okay lang po yun. Basta po, Nanay, pwede nyo pong i-text sa amin para kami yung tumawag kung sakali man.
1: Okay? Oo nga.
0: Okay po.
1: Sige po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Yes po. Ganun na lang po, Nanay. Maraming salamat. God bless po, Nanay.
1: Opo,
0: bye-bye.
1: Salamat po.
0: Thank
1: Sige
0: you.
1: Po. Salamat din po. God bless po.
0: Thank you, Nanay Banji. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero po mga kaibigan.

Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226. 9623 ang numero pong pwede ninyong tawagan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si RMG Taba from Ragay, Camarinesur.
0: RMG?
1: Taba.
0: Apo, taga Ragay.
1: Ragay.
0: Apo,
1: Kamsur. Magtatanong po sana ako kung may alam po kayo dito sa Ragay ng yung nagtitinda ng rice coffee.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay RMG?
1: 63 po.
0: 63. Umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa nga po.
0: Hindi
1: kaya
0: pa.
1: Kaya po nagtatanong ako.
0: May iniinang karamdaman po ba si Tatay RMG?
1: Opo, hindi na po ako nakakalakad. Meron po ako ng arthritis.
0: Ah, hindi po kayo nakakalakad, Tatay?
1: Hindi po.
0: Dahil po sa arthritis?
1: Opo, yung pong tuhod ko, masakit na masakit.
0: Ah, I see. Opo. Opo. Tatay, wala po ba kayong iniinom na gamot galing sa doktor? Di nyo po ba napacheck up yan?
1: Matagal na po hindi ako. Nagpacheck up ako pero matagal na. Meron pong gamot sa akin, binigay yung pinsan ko sa Manila, ako pa po binibili. Pero sa ngayon po, madalang po akong kuminom kasi pagka nag-iinom ako, kuminsan, ang inom po kasi noon, magatapon.
0: Okay.
1: Bali po, nag-iilbihin po ako pag nakakaapat na araw na ako, medyo
0: okay.
1: Hindi maganda ako. Kaya
0: opo.
1: Tinigil ko po.
0: Kasi po, dapat po, galing po sa doktor ang reseta. Hindi po kung sa sino lang. Self-medication po yun. Huwag po tayong magagawa noon. Lalo na yung mga gamot pong synthetic, hindi po dapat self-medicate po yun. So dapat po, kung ano po yung reseta ng doktor, kaya nga po nagtanong po ako sa inyo kung nakapagpa-check up na po kayo niyan. Kasi doktor lang po dapat yung magsasabi po sa inyo kung ano po yung dapat po ninyong gamot na iinumin. So anyway, tatay, kung may pagkakataon po kayo na mapatingin po yan sa doktor, mas maigi po. Ano po. Pero habang kayo po ay nag-aantay at kumbaga naghahanap ng kumbaga ng pagkakataon na magkaroon po ng na makapagpatingin po sa doktor, pwede na kayong uminom ng ating rice coffee diyan po sa Ragay. Makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa RBJ Pharmacy, Jomar and Jane. Apo, RBJ Pharmacy and diyan po sa Jomar and Jane Pharmacy, Med Pharma Building and Maya Mart.
1: Ah, opo, opo.
0: Alam niyo po yon, yung tatlong yon na nabanggit po natin.
1: Alam po, opo.
0: O, dun po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, tatay. Sa pag-iinom po ng ating rice coffee, para po matugunan yung pong problema po ninyo sa kalusugan at marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po dapat yung pag-iinom po nito. Huwag po nating puputulin, dapat araw-araw kasi dun po sa araw-araw na yon, dun po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee.
1: Apo.
0: Okay po. So, nakakita okay. Na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po.
0: Okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon, kulay gintong dilaw na karton.
1: Box po siya.
0: Opo, nasa box po siya. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yon, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Apo.
0: Kuha po ninyo para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. So,
1: sa pagkakalap po ninyo, magkano po kayo isang box?
0: Yeah. Yes po. Ang isang box po nito, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Yan po yung suggested retail price po niyan. 180 pesos lang per box. Meron po yung lamang 10 sachet ng ating rice coffee. So, yun po yung iinumin po natin sa araw-araw, mga 2 hanggang 3 sachet sa isang araw or mahigit pa. Nasa sa inyo po yun. Depende po sa inyo. Basta po meron kayong iniinom na rice coffee, dapat po araw-araw at tuloy-tuloy. Okay po.
1: Ay, maraming salamat po.
0: Diyan po sa karton, karton, makikita nyo po dyan, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. para mas madali po ninyong tandaan, para hindi kayo magkamali. May larawan po dyan sa karton na yan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yung po yung hanapin po ninyo dyan po sa karton na yan. Okay po? Tapos kapag nakita nyo na po yan,
1: salamat po.
0: Opo, yung spelling po, R-I-S-E, tapos nasa kulay gintong dilaw na karton. Kapag kayo po yung nakabili na tatay, at meron na, kumbaga, meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, meron na pong kayong nakikitang nararamdamang pagbabago sa inyong pong kalusugan, tawagan nyo po ako muli, tatay, at ibabahagi po natin sa iba nating mga kababayan para makatulong po tayo. Okay po?
1: Okay po. Maraming salamat po.
0: Tatay RMG, maraming salamat po. At aasahan ko po yung tawag po ninyong muli. Maraming salamat po. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay.
1: Okay po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. Tawag po sa atin po namang numero 0969-226-9623. Yung atin po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello. Wala pong mabili dito sa Rosario.
0: Rosario, Batangas?
1: Wala pong mabili.
0: Saan po? Hello po?
1: Hello po, wala pong Rosario, Batangas, ng rice coffee.
0: Opo, noted po nanay. Pero meron po dyan nanay sa ano? Sa Lipa.
1: Malayo po dito.
0: Malayo po ba yung Lipa?
1: Malayo po sa amin. Ano pa? Ang bayan pa. Kailan po kaya makakaroon sa Rosario?
0: Wala pa po akong ano. Pero nasabi ko na po yan. Nabanggit ko na po yan sa ating mga deliveries. At nangako naman po sila na gagawa na po ng paraan na malagyan po dyan sa Rosario. Pero sabi ko nga po, kung talagang kailangan na kailangan nyo po ng makagamit na po ulit, makainom na ng ating rice coffee, sa Lipa, Batangas po, napakarami po at umaapaw po doon yung ating rice coffee sa ngayon.
1: Apo.
0: Pero gagawa na po, ginagawa na po ng paraan. Yung pong dyan po sa Rosario, na malagyan na po ng ating rice coffee, nanay.
1: Ako po.
0: Okay po. Malayo po ba talaga yung Lipa sa inyo? Sobrang layo? Mga ilang, magkano po yung pamasahe? Aabutin.
1: Siguro po mga, 150.
0: Okay po. Sige po, nanay. Sige po at papaabot po natin sa atin po namang mga deliveries na dyan po sa Rosario ay wala pa po ng ating rice coffee at gagawan po yan ng paraan. Sige po.
1: Parang magdadalawang linggo na.
0: Opo. Sige po, nanay. Noted po yun. At, nanay, matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Matagal na po.
0: Okay. Ano po yung ano? Ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ikaw, pagka iniinom po namin kape, rice coffee, hindi na hapdi yung aming chan.
0: Okay.
1: Opo. Kaya lagi ko nainom noon.
0: Very good po. At nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Ay, pagkakao madaki, di ano, mga dalawa sa silo, pagkakaing daya ngayon walang mabili, isa lang, bisis sa isang araw.
0: Sige po, nanay. Yan po ninyo at ibabalita ko po ulit at i-follow up ko po muli yung ano po natin, yung tungkol po sa ating rice coffee dyan po sa Rosario. Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang adi mo namang numero.

0: Siyan po na po, mga kaibigan. Pwede kayong mag-text na po at ipaabot po naman ang inyo po namang mga katanungan sa amin through text. Pwedeng-pwede po yan, mga kaibigan. Tapos na naman po ang ating oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagkasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na, napupuyat sa, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Rock, rock, radio, bag, bag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 imedia.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Zed Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
3: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
4: Tangan siya Zed Liniment, no, wala gin siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
0: Living Testimonies.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Card UH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
11: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zen Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zen Liniment Oil.
6: Tinood na ang Zen Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zen Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ning ini.
6: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
4: Living Testimonies.
0: Radyo Magbating. Radyo

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Cardio HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Bad Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sa panahon karon, sayon lang kita atakihon sa mga panuhot dala sa daotang hangin nga musulod sa ubang parte sa atong lawas. Si Tatay Beltrano Palulay ang usa sa makapamatuod sa kaepektibo sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong paminawon ang iyang kasinatian.
3: Mayong buntag, sir. Mamaliw ko si mong pangalan, sir.
4: Ako, si Beltrano Palulay.
3: Sir, nahibawaan ako nga every other day ka magpalit o bilabilang haplas dere, ah. Unsa man yun mong gipamati si mong lawas dere, sir?
4: Ang akong lawas, pamati nga ako ng minhod, tiil o paa.
3: Paggamit nimo sa bilabilang haplas, unsa may nabag-o sa imong sakit nga minhod, imong kamot o tiil?
4: Kwan, ang akong lawas na okay na. Risko na ang kalawasan ako, nag-haplas ako sa apya sa bilabila. Sa wala pa yung nakasuway sa herbal bilabila haplas, suway na ka mo. Makatabang sa inyong kalawasan.
1: Pagagis, pagagis, pagagis, bilabila. Daghan pa ang makapamatuod sa kaepektibo ni ini. Busa, palit na sa inyong mga suking butika. O, kamudiha, sulay na! Maugad ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

tegikan semua kamu giatagon dadawat ngiala tenir ang panyabusi ng kanyang sa kamasang mga tao may mo kinikilan sa kanyang yalang kanyang.

0: ಕಪ್ಪಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಂದು.
1: Mga gampo kita. O Diyos nga maluluyon pinaginining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot na mo pagpakahimo nga mas maisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit, kiniamong gipangayo.

ang buhay nanginginig. Sana'y dinggin mo giliw itong aking inaawit, pagkat ito'y singaw lamang.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras siya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:30 na sa buntag. 106.3 Bell FM. Radyo Bagting.

It's already 6:31 ahon ang umaga. Hello kanin yung tanan mga kabagtigabalgada. So welcome na usap sa programa Ngahoni sa Kagahapon. Matagad lang ka Domingo, alas 6:30 nga doon na sa Lasherty Media, ang tag na sa bunta. Alas ka oras ng programa sa Kahanginan. Ngayon mabati ding duha ka stasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ang DXCA 106.3 Bell FM. O gingon man sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Kaninyong tanan, mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan, mayong buntag. Sa to mga negosyante ganon, sa mga vendors, good morning sa inyo ha, sa mga pamilya nga humana og simba, o diba ka sa mga pamilya nga going papayong sa simbahan, mayong buntag kaninyong tanan. Sa to sab nga mga bus drivers, mga jeepney drivers, sa tanan nga malakip na mga pasahero, good morning sa inyo hang tanan. Sa to mga mag-uuma o mga mananagat, sa tanan nga nagpaminaw karong mga orasan ning sibiyaan sa Radyo Bagting o dibagha sa Bell FM mo nga nakamonitor, good morning sa inyo ha. 0938207764 ang atong text line, again 0938207764 o diba ka sa 0954286-3758 sa inyong tawag or mga text messages. 0938207764 and also 0954286-3758. Or diba ka, kung online mo karon, pwede saan mo message sa pinagi sa kong official Facebook account, ang Koy sa J. Atong Facebook account, Koy sa J, K-O-Y-S-J-H-A-Y. Alang niya itong gusto mo padangat sa inyong mga mensahe, samtang ka mo ang naka-online karon, padangat lang, aron itong hatagag pagtagad ang inyong mga mensahe, usab. O gatong matimbaya ang inyong mga mahal sa kinabuhi nga nagpaminaw usab karong mga orasa. Again ha, itong Facebook account, Koy sa J, K-U-Y-S-J-H-A-Y. Kanang na bata diha nga nagbitbit o doon ay tatak ng Radyo Bagting, that's me. Oh, aron di mo maglibog. It's already 6:33 ng umaga, Koy. Happy birthday day sa mga nag-versity karon. Happy anniversary sa mga nag-versity. Sa tanan na nga nagsaulog karong adlaw sa inyong mga special nga mga kasaulugan, maing pagsaulog. Og ingon man na magpabilin tang magmadasigon sa kanunay, dili ta magpadala sa mga pagsulay nga niabot sa tuang kinabuhi matag adlaw kay kining tanan lumalabay lamang. Maing buntag ganin yung tanan, it's already 6:34 in the morning.

0: It's already 6:39 in the morning. Balik na dito sa pagpanaguban sa programang Huni sa Kagahapon. Dari paghihapon sa Beyond sa 106.3 Bell FM. Okay, ngayon man sa DXCA o DXBC, rather, one ng Radyo Bagting. Good morning, ni Clay Clay. Hello, good morning, Kuis J. Happy listening and good morning daw sa iyahang maginikanan. Sa Lumpunid, Midsalib, Zamboanga del Sur, sila si Papa Alan at si Mama Vivian, and also daw sa iyahang mga sisters, si Avi o si Zaza. Good morning and happy Sunday all. Halos sa iyo, good morning kaninyong tanan usamba. It's already 6:40 in the morning. We have caller from the line. Hello, good morning, 698. Kisa ni Palihog.
1: Good morning, Chris J. Happy Sunday.
0: Oh, yeah. Good morning and happy Sunday and happy fiesta or araw ng Tabina, Zamboanga del Sur. Kumusta ang Tabina today?
1: Happy tayo, Kuya. Pagkadagahan ng tower tube, Kuya. Irabi na yun kagabi eh, kay Coronation Night na si Venus Rock.
0: Napagahuman, unyang gabi eh, magpasaba kang Elias.
1: Oh. Ay, hindi rin, Kuya. Ito na yung magtaal. Alam ko si Kuan, Kuya. Gusto kita tingalan niya, Kuya?
0: Kisa man?
1: Kasi mo yung masarap.
0: Nabaw ni mo.
1: Lalain lagi ka. Lagi yung ka ng ansa ko ha.
0: Ah, si Julie Bert?
1: Ha?
0: Si Julie Bert?
1: Ay, oo, oh, wag ka na. Wag ka to say.
0: Again.
1: Masabak, hindi ha.
0: Again. Ama ka mong sabak na Elias o kan Julie Bert.
1: Ay, pwede po di Julie Bert. Talago mo. Number one, si Chaya.
0: Ha? Bida, sige, go ahead sa mga mensahe.
1: Good morning sa tanang naminaw, no? Magpawaw nilang ko sa akong mama Gaga, sa akong papa Jose, sa akong sister Jumi, sa akong babes, sa akong Princess Lian. Ugnawi bisita dari kuya, kaya mulan to sila ni Elias Unya kuya.
0: Mm.
1: From Andi family, Antan family. Kung sa tanong na may nawa sa Abel FA, may labi na sa mong lungso sa Talbir, ang nagsulog ka sa ika-65 araw ng Tabina. Ginamit ko ka mo sa pag-amin ka na karong adlaw o karong utong niyang gabi eh, kaya naa si Ilya sa mga katawahan sa mga desor, panglaag mo din sa lungso sa Tabina, kaya hasa ni buhag yun, hindi mo magmahay. Magpawag mo ko sa mga pinakabuutan o pinakagwapo, nga mayor, supported kay nga mayor, Mayor Juhay ni Bader Malaco. Kana lang kuya, pwede mo request kuya?
0: Ang sa request ni mo?
1: Kabalo na ka kuya!
0: Oh, sige, mabugnaw na lasag na po. Sige, salamat.

0: Seafood
1: sana. Kalau kayak hula kan dia kuya, hula dia karun.
0: Seafood sana may kuya aku.
1: Diri kuya.
0: Seafood sana gid may ampay na ko dapat. Wala ada
1: bisa diri kuya.
0: Balan pa na ako pa yung kuyo ko di agahapon nilang kuya, nilang kuya Gia Palis, ni kuya Leo Santillan, ang J Channel 1 TV, Nadia, aga-coverage, gabi eh.
2: Radio
1: Nawala ko
0: kagit.
1: Ay, wala mo
0: kailangan mag-upload niya. Uy, nada. Nada, gabi eh. J Channel o Gawan TV. Ikaw ba nila ni Kuan ni Papa J sa Bidlisio? Nadi ha.
1: Malamit ako o gabi eh, kuya. Tulog ka channel na grade, kuya.
0: Oo, nagabi
1: eh. J Channel, Gawan TV o Bidlisio. Si Papa J naman ako nailang pagkapasig si J Gawan, kuya. Uy, ako nailang. Sino online job, kuya?
0: Nangagda ba ito?
1: Tulog ka nailang ito, uban.
0: Oo, nangagda ito sila nga mukuan lagi. Pakuyogon. Gika po eh, mga kuya. Wala ko yung kuyog. Amo kay salamat sa pagtawag.
1: Thank you for kuya.
0: Okay.
1: Happy araw ng
0: okay. Happy araw 65th araw ng Tabina Zamboanga del Sur. Hala sige. Padadin na lang ko diri og kuan kining seafoods. Seafoods, gano'y ba sa pagangalan nga seafoods, gani, nako po. Sige ko na atrasan. Next caller from the line tayo. Hello, good morning to you. 064, kisa ni Palihog.
3: Hello, good morning.
0: Good morning. Kamusta magabuntagon? Mura maglungkoy?
2: Radyo.
3: Okay lang kayo kabuntago na to question. Bisan ka nang ginit na takaron.
0: Masamay mo hanga ikakuan sulti nga padtondo kag tabina kay musabak siya nimo.
3: Mo di ta kadto to pasano ra na to.
0: Sige go ahead with the same message Libert.
3: Murag kuan ma dilita mo dilita ta mo ato dito kay pamor tayo blarong sa saumba.
0: Wala yung kwan dito ay kining ang saga dito lah kay isda o gas seafoods.
3: Mahala kay sige ha pao nilang ko una ni isa tingala na to.
0: Habaw ni mo.
3: Nagkalimot na di mag kuka di mag kuka kwan na tumbayan agad. Good morning mo dia madam.
0: Madam Damin.
3: Salamat kayo sa greetings. So may muntag din dia. Happy mo dayon. Sa Lison Valley, diary ko sa Lison Valley, sa Baklaan Pamili o Ganaway Pamili sa Lison Valley ni Aldir Mukatkat, ni Maika Andales, Jisil Martel dia sa Lutanga, ni Joy dia sa Lutanga, ni Ukuhan, ni isa patod sa tanan, taga Lutanga punog sa Sabuga Sibugay. Dayon, dia po sa Pagadian City, Ganaway Pamili, Damit Mayo, Ganaway Pamili, Aldir Mukatkat, dayon ni Juanford Kati Biliasis, di sa akong uyab dia sa kwa ni Dailin Mendoza dia sa Tigbaw. Din Hitkano dia sa Mayag, Ina dia sa Mulabe, Jennifer dia sa Mulabe, Kulit dia sa Mulabe, Lian dia sa Mulabe, at Tilay dia sa Pagadian. O dia sa Aurora po sa ni Iba Magpulong. Dayon sa tanan ako mga kaprinsitan kay kinisikwis di lahira ba ni kining guwapohon kayo.
0: Nilara ko. Okay. Sige, pagdali na.
3: Mukuan ko be. Mo-request ko.
0: Oh, nganong be man?
3: Mo-request ko, quiz di.
0: What's your request mo?
3: Katong kuan.
0: Walay kuan dre.
3: Katong kuan di ba? Katong...
0: Walay katong dre.
3: Diba? Di mo ba po pagkataon ko, mo na makalimot ka na kung sa akong request. Kung katong may kahatid pala ako, question.
0: Ah, doon na kay katunga. Sige, pabuta lang. Salamat.
3: Kundili katong kwan, katong...
0: Katong sabaka? Sabta may kinabuhi pa. Salamat sa pagtawag, Julie Bird.
3: Good morning,
0: Amping Amping Wednesday. Okay, pag-amping po, kinakuyawan rin, nakulbaan rin ba ko para ni mo? Alas 6:47 na itong oras, kabagding. Hello, caller from the line tayo. Hello, good morning. Hello? Ayan, nawala, pabigla. Anyway, tawag lang balik ha. Nara. Hello, caller from the line, 835, good morning.
4: Hello, Kuya Chrissy. Happy Sunday.
0: Yes, happy Sunday. Kisa ni pala itong caller karong oras, ha?
4: Tagamagsaysay, Miss Orr.
0: Miss Orr, tagamagsaysay. Sige, guwahin sa mga mensahe.
4: Una-una sa iyo, Kuya Chrissy. Good morning. O kay Arjun Namukatkat, kay Princess Palalon, o kay Julibert Bunsalaw, kang Maika Andalit. O... Kuya Chrissy, pwede mag-revis o song?
0: Sir, gusto ni mo?
4: Hindi ako katulad niya.
0: Oh, double check na to.

0: request. Salamat sa pagtawag.
1: Bye-bye.
0: Goodbye. It's already 6:48 na ho ng umaga. Dari pag-ihapon sa tuwang katulumano. Next caller from the line muna tayo. Hello, 308. Good morning.
2: Hi! Good morning! Happy Sunday!
0: Happy Sunday! Kumusta mga kabuntago ni Mudira? Lonely girl, alias Burakyat.
2: Yeah. Burakyat niya ay.
0: Sige. Go ahead, sa mga mensahe.
2: Ano ka ako ni Kukoy Diha? Diha ni mo. Ang sa tanang kaubanan ni Mudira sa Bill FM. Good morning! Kay Dimas Gramatika, good morning dyan sa San Pedro, Pagadian City. Kay Aldi Ramukatkat, kay Mike Andales, kay Marian Rabanuel, Ramil Lapinoso, kay Dinawa, Ivan Doong, kay Lady Heart Amor, Arlene Puerto, Diego Puerto sa Balintawak, Pagadian City. Sa tanan-tanan na lang, o kay Gagabatal po dito sa SM Del Nara del Norte. Gagak Batal, dia sa tukuran yang anak si Miss Joy Joy Batal. Sa kanan na lang, akalabiyo po ipo di ayo siyang mahal na si Gisil Makan. Good morning! Sa Ibu Iwan, ang bisag mga kaubanan rin sa akong sunod sa balay, good morning! Mag-request po, Coach J.
0: Ang sorry, Coach D mo.
2: Bigong pagmamahal.
0: Bigong pagmamahal. Sige, pabuta lang ha.
2: Sige, Ashley ha.
0: Okay, salamat sa pagtawag.
2: Happy Sunday once again. Bye.
0: Goodbye. It's already 6:50 in the morning. Dari pag-ihapon sa programa sa kahanginan. Ang huni sa kagahapon. Hello, Chris J. Good morning. Magpahuni di ko. Sa Olivar family, Nazarino family, Caldino family, and Butero family, Ramos family. Request na siya gagdughang guba. Ang nagpahuni si Jorin Olivar from Saminot, Zamboanga del Sur. Nagkasalamat sa pagpaminawa. To the people of Saminot, hello, ganin yung danan. Basta Saminot, nindot. It's already 6:50 in the morning. Maing buntag. Sa tanan nga mga nagbasol, inaot pa unta. Nga, hindi na mo magbasol sa ngatungad to.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya ni Dakbayan sa Pagadian

0: Sea. Dot lit. Balitang.
1: Kabag di kabalka daw sa kamayang buntag, ganyan ang BBC Daklit Balita alas sa 7. Nang sibiyaan sa 106.3 Bell FM, magingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Dakpas mga otoridad, ang 23 anyos ng liburer ng residente sa Tambulig, Munisipa, kong Tambulig, Zamboanga del Sur. Human kining na pagawasan o warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 79, 4th Judicial Region, Morong Rizal, gumikan sa kasong qualified theft. Nga doon ay bail ban girekomendar nga mabalor sa 40,000 pesos bukti siyang temporary kagawasan na sa kasamtangan kinigibalhog na sa Tambulig Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas sa 7, Bagting 17, Florence Afima, maayong buntag.
0: BBC Daklit Balitang. 106.3
2: Radio Bagting.

0: Radio Magbangin.
1: It's already 7:11 in the morning. Balik na dire sa Tulumanon sa Kahanginan. Ang huni sa kagahapon. Narito sa mga mensahe ko sa pahuni lang ko sa Capascio family. Oh, gayon man daw ni Ronaldine Alafiche Capascio sa iyang bugtong anak nga si Zane Kyler Capascio. Maayong gayong pagpaminaw or daga salamat. And good morning. Hello daw sa Maghanoy family. Request lang daw siya beautiful Sunday. Good morning ni mo, Aisa. And good morning ko, SJ. Happy Sunday. Pahuni lang ko sa kumbana nga si Peter Rizwina. Masagong mga anak na nag-birthday gahapon nga si Bryle Rizwina sa mga Labrador family o Branzuela family. Rizwina family, gikan ni Rose Rizwina from Old Birapa, Udina. Salamat sa pagpaminaw. And the other one, hello, good morning ko. Sa magpahuni lang ko ni Mudiha. O hello po daw sa iyang family sa Tanan Buhos. Tinguman mga kasilinganan, happy Sunday ninyong tanan o happy fiestas na ang tagamutusawa purok tres. O enjoy sa mong fiesta, nagika ni Jello Buho sa mutusawa dumalinaw, good morning. Daghan na nagfiesta day karon. First Jay, mag-request ako, hindi ako katulad niya, tagamagsaysay Miss Orne. Di tapos di wating maka-request, ma-play ni mo ng hindi ako katulad niya. Kadilin niya siya, karaan nga kanta. Hi po ko, SJ. Good morning and happy Sunday. Hello daw ni Aljo na mukat ka. Tingnan mo daw kay Lovely Joy, Benji Libres, Nestor Kanja, gika ni MJ Carpio ng Kuta Bantong. Hello ko, is Mang Buntag. Yes, good morning po. Magpahuni lang sa tanan taga Bigong Tigbo, Zumbanga del Sur. Good morning sa inyuhang tanan. O dyan na rin balay nga sunog, just out Bigong, no? Atong, kanusa ko nakaagi? Friday ba to? Friday. Oh, kanusa birthday ni Mir Balong? Friday. Oh. Atong Friday sa udto. Kisa ng balay na sunog dara sa kuan sa Bigong Tigbaw. Kuha ko masayop puro kresensyo, tama ba? Kanang puro ka dana, kanang balay nga nasunog. No? Kapag agi mangud na mo kay wa na gitupsan gid in town ang panimalay og kalayo. Wagin tayo nabilin, gamak man po ito sa light materials, pero looy ba, no? Ang pamilya nga nawad-an o panimalay, gawas nga nawad-an panimalay, how about ang ilahang mga gamit, di ba? Mamnang amping gin si kanunay, dili magkumpiyansa kapag digabalgada sa labi na sa mga charger, or else kung doon na mo yung mga nilungag, i-double check ng daan, samut na kung ugaling, uling, or di ba kahoy ang inyong gamit? I-double check, ginani niya sa kanunay. No, kay wagi rin taon mo masayod kung maunsa na mudukot niya ng kahoy niya sa inyuhang sa mga daplin-daplin. Ingon man ang kinipong charger, no? Mga stand fan, ceiling fan, aircon, plancha, ang sapadiha. Inahanglan po na ninyong i-double check. Kaya sagad po, muni hinungdan sa sunog. Mayo pa makawatan, noon ka sa masunugan, kabag digable ka na, masunugan ka, nako. Sugod ka sa uno, plus ang mga dokumento kung ugaling maapil o kasunog, usaw na lang. Di na bagayod lalim. It's already 7:40 ng umaga, guys. Another one. Hello, guys. Jay, good morning sa imuha. Magpahuni lang. Oh, sa tanan nga taga, Tigbaw, Zamboanga del Sur, good morning. Kang 505. Hello, guys. Jay, Maing Buntag. Hello daw sa mga Manggubat family. Good morning. And also mga Sahul family. Hello, guys. Good morning sa imuha. Pwede maka-request o kanta nga. Oh, Inday Kunsing. Humana na kong place, Inday Kunsing. Inday Kunsing, anugon ka gayo, dana. Humana na kong play, ha? Oh, salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. It's already 7:50 ng umaga, guys. Dari paghihapon sa tuwang tulumanon. Ang programa nga huni sa kagahapon. Dugang lingaw lang kaninyong tanan. Alang ni adtong maupay pag pangapi karong buntaga. Maupay pag pangapi ninyo, ikan magsimbahan. Or else kay maupay pag mata. Pero kinahanglan namong magkape. Hala sige, alang kaninyong tanan. Kinahanglan, doon na pares ang inyohang mga matawag ta diha og ang inyohang pangapi kabag tigkabalkadas. Kinahanglan mo kaon mo budbod og bibingka ha. Ayaw lang po isagol in tawon.

It's already 7:24 in the morning. Hello sa tanan paghihapon nga nagpaminaw garo mga orasa inday pinangga ko ikaw. Good morning daw may palbuntag sa yung igsoon sa White Beach nga si Gideon Abad Sinyo. Gikan ni John Suizos tawagan sur. Nagasalamat sa pagpaminaw. Hello ka ninyong tanan. And hello ko SJ, good morning. Hello sa tanan nga mga The Lustrica family. Good morning po daw Buhos family and also good morning to Abaldi family. Good morning, Kuis J. Magpahuni lang sa tanang taga. Motosawa, maing buntag. Sige, dagang salamat. Maing buntag ni Imoy Fernandez diyang Dapita. Anyway, kabagting, wala ko ikong oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Hantod na lamang sa sunod Domingo pohon sa programang Huni sa Kagahapon. Salamat kaayo. O ba na ang inyong pamilya kung nasa mga rapit mang lakaw karon? Dili kayo magtagulhus mong panglakaw tungod kay Sunday is a family day. Goodbye. It's

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
0: Og mas gipakusgan.
2: Og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 7 imedia.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.